0: tseka ni ri tsavule kahle kusuka ka album leyi nga thiwa ku malambane kambe tirekelani ku bela yona yi tsariwe ku va xinyori ndhakeni ku bela na leri ra Mr. Bao wa ku safadina le ndhaku leyi wele mixiri uno saseka ya gigelo wa marabenta u nga ma rhandzaku swinene wena mixiri uno saseka marabenta leswo i vunanga byebyi byi nga na ti-rhythm teti u titwaku to tala ta kona kwala ka nongonoko lowu wena mixiri uno saseka and a byi heleliwi hi matimba vunanga bya marabenta hina tikambe hi tsakelaku ku ba jandri leyi swi tivini leswaku ri vunanga byelebyo byi ta tshama byi ri tano malembe lamo tala lawa u kumaku byi nga heleliwi na hi matimba eka byi yingisela nkarhi na nkarhi hi tiphina hi byona wena mixiri wa mina u saseka weni twa lavoa loko va ri yini
1: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
2: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza
0: Yeah, we saw so a market when a mixer on 5 minutes past 2 o'clock. It got a way to 3 o'clock. DJ Raja Utawa Tamte Kakusuka Kwalaya Leka Nongonoko Morning Birds when a mixer on Saseka Kukonda Kwea Ba Awara and Tivu Kwalaya. If we Niketanam Nongonoko Susue Fambisakusona, the Givella Wanongwanyane. Miranda Tenea, we are 40 hour Alia Naru in. Famba na wena ni fika ni ku tshika ka awara ya tsevu ni wisa ivi tlhela ni ku teka 40 eka awara ya kaye ku ya fika awara ya 12 hi tsema siku hi nghena ka sonto wena mixiri uno saseka hi leswi mitirho ya GCR yi fambisaka swona xisweswo ya na ri vona risimu rin'wana ri nga yimakulunga la ri sukaku ka Magidi Musa aku skwatana ira benta rolero ringiseli kahle u tiphina hi rona hi nghingelo wa rona na marito lama matirisiwa kwala ka risimu rolero

Yeah, hi la ku ta ku hi Zaida and Carlos Hlongo kwalano wena mixer nseka vakuva va satirwa le ku tika hi khome ku tika na moyo lo nga kona swisi wena mixer nseka wa ku xanisa na ku herisa vutomi bya vanhu va isati a hi khongelelini ku hata u fika makomo jabulosi lexi xi hatla xi hela matimba wena mixer nseka hi ku tika swisi wa vona ha tshoxekangi na kantsongo loko za ku nyamalala munhu wa xisati a swi tiva leswaku kahle kahle ti-chances to a kumeka a hanya ti va ti nga ti ri hansi ngopfu wena mixer no saseka se ka hi ku loko hi ka ya lomu ya tikerekeni hi nga swi rivali ku nge khongela swikhongelo swa muxaka wolowo ku moya lowu nga na swifamo na leswi swi nga ku karhateni ka vavasati a wu heli wu fika makumu wena mixer no saseka hi ku phela leswi hi nge hi swi twisisi ku swi sukela kwihi ku van'wani phela vo dlawa njhe va nga ri na vuxaka byo karhi na munhu yaloye a nga endla sweswo hi ku a va heleliwi na hi miehleketo vanhu valava endlaka swona swi fika laha va khomiwaka va tengisiwa mahlweni ka nawu Carlos and Zaida Hlongo va ha vuya futi va ku kiribone hi rin'wana risimu ni ri rhandzaka ngopfu leri wena mixeri wa mina swi saseka

Nyangi moya vona vambiri Carlos and Zaida Dlongo moya vona inga wisa hi kurhula wena mix room no saseka mina tsunduka leswaku Zaida uva hunda msaveni lembe ra 2004 nena kazi loko swi ka timhaka ta marabenta Zaida Dlongo wena mix room no saseka na nuna wa yena Carlos lava hi lemukisaka hi timhaka ta ku vana va masiku lawa wena mix room saseka more special va lava xisati va rhandza ngopfu mali vo tala va vona va rhandza ngopfu mali swi nga va swi sukela kwihi ke swi nga kha swi sukela na kwala ka hina vatswari laha loko swi kha swi kula swi vana ni leswi u kuma ku hi tshama hi kha hi swi nyiketela timali ya ku ya xava machipisi ya ku ya xava swiyiniyini u kuma ku siku na siku hi tshama hi kha hi ri ku va nyikeni ka mali se va kula va ri na ntolovelo waluwa ya ku va tshama va fanele va tshama va khome mali se va tlhariha va va tithuga mama se va sungula ku tatela majaha komba ku ri rhandzu ra kona se vo bosnara DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko wena mixire wu no saseka a hi va dyondziseni ku a va eneli hi leswi va nga na swona kuma ku more special na vana loko va kha va ya lomuya swikolweni mi kuma ku loko mi nga va khomisangi nyana mali yo karhi u kuma ku xi hlundzuka lera ro xikuwa ni le xikolweni xexwa ni yi mina hi mhaka ya ku xi lava ku mi xi khomisa mali se va dyondziseni ku a va eneli switsongo sweswi va nga na swona loko mali yi nga ri kona a ni le swikolweni ka phakiwa na swakudya na government wa va nyika mahala swakudya swa kahle swo va aka miri futhi lomu ya ku nga na timbaweni ti va endlaka leswaku na marhama lawa ma ku hati ku komba ku va dya swilo swa nutritious se hi hluphekela yini vatswari ku tshama hi kha hi chucha michungu leyi na loko yi ri kona mali a ka man'wana hi vatsoneni hi nga va niki hi ku loko va fika laha va tolovelaka vutomi lebyaku va fanele va tshama va khome mali ma swi vona ku se va endla yini va ti rhandzanisa na vanhu lavakulu eka vona a ku na rirhandzu kwalano vo laha mali phela hi vona na case ya leyi nga ku tengiweni ya n'watipolitiki kulu laha a nga ku tidefendeni hi mhaka ya swivanani leswi ku ha swi yo ni sendela swi yo ni rhumela swifaniso swo ka swi nga mbalangi u ri kulukumba u ri mukhalabya wu vula sweswi u ri ku ri we u nga byi sungula byi vanani lebyi tshikeni moya wolowo.

ku ri miranda wena mixeri yo munhu saseka a ku swilo yini n'wananga risimu ra matimba swinene wena mixeri yo saseka nkarhi wa mina ka ku 11 minutes to 3 DJ Raja wena mixeri yo munhu saseka loko mina DJ Kwamza ni ta va ni chayisa la u ta mi teka mujahana DJ Raja a famba na n'wina le ka nongonoko laha mi nga ta sungula na ku navelela ti-birthday masiku lama vanhu va tswariwaka hi wona wena mixeri wa munhu saseka ya na ri vona na ngurin'wa risimu ri nga yima ku lunga laha ni sweswi ingaku ni humanyana ka marabenta swi tsanana ni lata ku nyika track yin'wanyani ni nga ku lulamisela yona laha yi suka ku ka Makhadzi, ma vona Makhadzi n'wanyana ti vuyisaka swinene eka timhaka ta vunanga Makhadzi wena mixeri munhu saseka risimu leri ni lavaka ku tlangela rona ri rhandziwa ngopfu na lomuya ka ti-graduation sweswi lomuya ka tiyunivhesiti ta ku hambanahambana loko ku ri na ntirho luwa wa ti-graduation u ta kuma ri kha ri ri ku tlangiwa rona wena mixeri munhu saseka va kha va peluma vana va vanhu va kha va mbala magawini a karhi a fambisana kahle na Prince Benza siya na marena edpineni risimu rera Makhadzi.

Ya gimete ndlela leyo makhadzi wena mixer omno saseka risimu ra matimba swinene elireni tsemba ku leswaku ha ri ta koka nkarhi wo leha ngopfu hi ku lomuya mitlangwini ya ti-graduations lomuya ti-university ri rhandziwa ngopfu risimu leri wena mixer saseka yo nkarhi wa mina hi lowuya 5 minutes to 3 5 minutes to DJ Raja ya loko a ri mina DJ Kwamza ni ri a swi saseki ngopfu ku va na n'wina n'wina mi kha mi ni yingisela hi nkarhi walowo fana ko mi kha mi lwisana na vurhongo vo tin'wani ta tinsimu leti ni ti chayaka u kuma ku ti fika ti koneketana na vurhongo bya wena ivi u kumeka u karhi u lorha ingaku wo va ntlangwini so kumbe wo va ku n'wanyani hi vunjhe wena mixeri wa mina wo saseka ya moyeni misiya na hi risimu leri nga yimaku lunga laha wena mixeri wa mina wo saseka ri sukaka the late Fernando Xivuri mi ri tiva kahle risimu leri ni lavaka ku mi bela rona namuntlha leri ya ra ku pfala nomo etidyondziseni ku lomu nkarhi wo tala swilo loko u kuma ku a wu swi twisisi kumbexana u vona ingaku swi nga tshika swi vangi dzolonga loko mi karhi mi vulavula na vanhu vo karhi ti pfaleli nomu walowo wa wena u miyela u kuwi ene va ri vanhu lava nga tlhariha ngopfu vo observer a va ngheneleli swilo swi nga yangi hi kona wena mixeri munhu wo saseka se hi dyondzeni ka risimu leri ni mi belaku rona sweswi loko a ri mina DJ Kwamza ni ra ya hlangana futhi le ka nongonoko African Beats 3 to 6 ivi hi tlhela hi hlangana futhi le ka 9 to 12 ni madyambu eka ta xigaza ntsena wena mixeri munhu wo saseka.

0: Alright, wena bixo ra mina. Okay, hi abathela nongonoko wa misho sukra da mutlabi sura isa rafa metela leke ka bixo lo wa nongonoko morning pets. Rajo mo she mina the breeze of the weekend. Kisa bixo ra wena ngwana ka kona eka nongonoko wa misho sukra na mutlabi ndela le 0607754 the play one number le bixo ra mina. Ani kremisho ta kandla jiro ka rodisha la ka jikalo batsa ka mpaka diskole ka nyama ka pawe ka sevi ka pala no ka shikudu ka gonani ala ka magoma na sale ma ka madena bo show kuma kuleke block 18 na sikan ka vele ka gesman. Ami jani ka makasa ka babo ka jibangwala ka madoza da green farm la ka nkoban ka ngomgomo ane mshoda ka tlaka bevula ka mashop tsela ka magona ka gofu la ka pin go tsala ka kisha mandel ka mchibiz la ka mlamola la ka mshaka mlabona ndo ka mlablela ka matsakane ala ala ala ka hala hala amero 8 bo ka tlaisa tsela no badla a nyok les bo ka tlaisa jilong ka tsela ka myesha ka mhlobo vilem la ka mnikelise block 2 la 3 ka tobo ka tomo ane bo ka tlaisa pele ka no ka no go ka hlo hlo le ka mitsi ro mlem jela ka dijani ka mahlanga tim jana la ka gaula a ka hlomela ne bo ka khala ne bo ka tlaisa bo hehli a ka homo 14 AB na sile ka ngwa kwa di jaka mapaine le gani Bellevue bo ka tsana kama koshela eka sikukwari kama balane ka bongwane ka mbhadzi ka shibulane ka nwanzi ku dzikile mushodi le ka mphambo mme njani ka maka xigamani ala bulwini la ka ka mjabula ka balane ka dakar la vuwana la gombana eka papazela ka mkhobe ka jim jozi la ka mahonisi mjani ka mzwani la ka shozani ka nombelane ka jim ka lalome ala mshona ka hlevela ka ngori ka domi la ka sadoma la ka xifazong ka mabube la ka siyanda la ka dzikidzingi la ka bode ami red bank zero la ka maswanganyi la basani ka nhlaniki la gandana la ka gongongo la babang ka ndengeza ala mshona ka hle ka pikela ka rivala la ka nkuzana ka majozi mo matatana le mshodi dile mena la ka ntlhana na RDP a di bura ka hlela face one face two bura ka hlela and the tip winner la ka bungeni mgaga kwa mbara ka ene la ka mtsetweni basan ka mtsetweni bura ka hlela ka shitaji la ya a di mshoda ka hlela ka banyonyo mi ride la banyonyo la hane bura ka hlela ka bokoza la shele a di mshoda ka hlela ka chabani ni mbuli ka hlela ka wajiamani la ka bokisi minjani la ka bokisi river plus la ka mashamba di mshodi ni vele mene ka noko noko one morning face a di mshoda ka hlela ka ndo de tip winner valdizia la dr elim ka bungwani ka mahatani mtsela ka tsushi la a ka magorla olofana radam na bring water no blue hoka jmaotsa ka mapano lela a jamela ka wanga mankena mjela ka zgunyana la bambeli ka jamfana la bempera mjela shawela la ayina mshode ka hlela ndatile ka ndambi la ka mphagani ka ngomaranga mjela ka khashana ene ka shlakati le mshode ka hlela selwana la ka mzonzela la ka makhuva la lamba ola la shawela blok dori la ka zgumba mshode la saulane pa lo bela pa la bona ka ngomo ayina bela ka ngobela dzanile ka ngongwela lizitele eka mdlaba mshode le ka hlela ka maribeni la mjela ka ngomintwa ka jopi eka mandlakazi la mladi la zangoma ka joko minjani la wana tembisa Alexander Bloka hlela dorobela ra Johannesburg la Polokwane Pretoria so shangobela century on mshodi le vele ka misho sukra mhlamini sura isa rafa ka mahlweni vele eka nongonoko wa kahle nongonoko hlole kwa biso ro bene ka misho sukra mhlamini ndlela le nongonoko morning base ra jo mo shimina the breeze of the weekend and kesa bitsa bitsa wena misho ro mina eka misho wa sukra na monta ka ro le ka la ka fu belo re lian aya na ra shika ngoko misho ro mina ai vidi ba ka re dance bu so no ne ka misho sukra na mhlamini ndlela le ka 060 kwa mola
1: Ila
0: ka ndekeza la.
1: Iku dzi zwo mure zwe mona ma.
0: E ka hle kana.
1: E ka ta mwa khaza mo.
0: Mhm.
1: Thank you.
0: Nem ke zwi hlese ka de ba. E ba vhaisa sa sa da mixura isa FM 060875542060. Kuna munla.
2: Ankara ya mini so di print ngana ngana patana mure di de la de tsimu no so hi bo no so mona ri kona ba.
0: E baba.
2: Era.
0: Ah, nemtwa kahle phela bisholongwe. Eh, sesa sdene ne.
2: Manje.
0: Danko, vaise sesa entlela le wena bikso robena 060875940. Desu sonona entlela le. Ai, usdele singo sonona. Ah, nje ngombere narke. Kuna munla. E kona munla.
1: Haja.
0: Iyo.
1: Mpude.
0: Eh, sesa ke nomjani we?
1: Ai, pude.
0: Ee, noma.
1: Ana dia so musano na ri wala nombela.
0: Ila ka nombela ade ne.
1: E papa sengwa ma ka na ta ve.
0: Ey, Mirina.
1: Ay, ina una ho wa ina ngwe na mchili so slow.
0: Kahle kahle.
1: Dani ba.
0: Esa esa ka tsene ne. Danko vaisa sa sa da big zero bene ka mission no no ka mission so kra rabu hleka no go morning page 060875940 ka WhatsApp da ka rim languta ne 060 ko da mulla.
3: Yo.
0: Yo.
3: Mpukile man.
0: Eh, sasa ke le mpukile ngwe na.
3: Eh, mpukile man.
0: Eh, na ngwana ba.
3: Ai, mfana.
0: Eh, ngwana ba.
3: Eh, ngwana ba wa nemtswa go antswa mativa na.
0: Eh, se pasa ga matorokis.
3: Se pasa ga matorokis a tamotla ya le ga mapapela le nwane. Ngwana se se ya ngwana se se thaveli ya kumbe hlami kumbe wa bedzea man.
0: Kahle kahle.
3: A yena ni kone ya jacket ka kwa ngona ba.
0: Kahle kahle kwa ba, hlaisa ka ne ba.
3: A ku tali mfano wa go.
0: Mfano wa go hlaka mapubela. Dango. Va vai.
4: Rishile na vashume. Jara ganyiso. Hey Raja DJ, Raja. Iswingo mani ni kwala Ranches Park Emidrant. Exikari ka Pitori na Johannesburg. La ninga ko hi 16 road Raja.
0: Yo.
4: I been swingo until hour ya ntivo. Mina ni papa muhlori sizeka Richard Records. Inkomo Raja DJ.
0: Nimkeza snene hey ba Richard nimkeza snene ne. Baba mhlori Richard Records. Hey, iso hora. Ezora 6 ri kona mola.
5: Rajo munhu hi kona.
0: Hey.
5: Ele go longa longeni munhu ila ku ya ka mapapila.
0: Eh.
5: Lega so stavi kumbe le nwana bona a bebe ya.
0: Eh.
5: No longa longa ningo tolo a jackeke ra nwana wa mina hopu ndlovu la ka mapula.
0: A ri salanyana.
5: Ri sala na kana hetisa ni longa longa sendleke ku ya ka mapapila ne tsela ka to ho.
0: O wo wo ni dina berisa swalo swa swa swi.
5: A swivula ku ndzilo kwala ni ku teka hanu wa masulini.
0: Kahle kahle.
5: Ni ku twa ku antswa ni ri la ka mapula la chamando hlayiseka ra jo.
0: La chamando la loko mu chamando seni mkhoma kahle.
5: Ibo kahle
0: makale
5: mini.
0: Ta seka hle.
5: Exactly.
0: Ta seka. Akta. Akta, lava vaisa swa mixo ro mina 0607875942 ne. And then ala wena mixo ro 0FM. Ela ndala bangala kamkandi sa marito. And then ka mixo zo gura ramotla ya bona gura gura manla kamkandi sa marito. And then ala ke a itwe la.
6: Ni jaru mjaru a shume raja wa mshasha. Ni jasu bungu sona na ro semwe. Ka kanda spazani. Mina usan jema kam.
0: Hey, Mixer, Mixer, Medamoyin, Baba Lekil, 0608-75942, Mixer Omin, Intel Aleke, 0608-75942, Aitila, 0608-75942, Eman, Shukwa, Kamatorukis, and man can see more in Marasha. I get one if she's the last one. Oh, boy, what am I?
7: One I
0: change the two. Yeah,
7: it's
0: quite
7: one as well. Ah, Minjay, woman. And the East
0: Moon, I still have a
7: number in the way. Lily can have. And I'm not taking it out. I'm going to put up a
0: I don't need more than that. So, I'm not going to allow for Nina.
7: Nikasi. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
7: Mara hayi belweni sigado sikhesi sikhesi
0: gaseka eke umoyi da mishi wana xinganyisi ka loko mi huma wala mo
7: mami na ka tshamela hi kwini ku takaka na ku dzali ani ende ni tsandi mova wa special
0: awu
7: anta ikumbe xa ndra jota kwani we ta va iri ntire mi na ni kumbe munhu a ta vuya tshotshovela tshotshovela na ku dzali
0: ani am am ba mishi endlele si ku xinganyisi xa
7: ha mara lo no kuma rozi anta fika
0: gaseka kahle
7: nani ava xikanya kanya mara chacha ndiya xikanya kanya swa vangani
0: eh mati va kuna hlayisa ka le TikTok
7: hi sweswo ku mana xinganyisi
0: danko.
7: Thank you.
0: If I'm so sorry, TikTok, when I'm a big show, I'm going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a
8: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
0: Inko munkese sene ndlela leke 0607895942 kuna munla
9: eh minjani Mr. Raj
0: hi hlayisekile minjani nwina
9: hi pfukile
0: ina
9: ina ina hi dya swivungu swa mana hi nga dyi switona namuntlha uya le ka va sister Vili ya Vukumba ya dya keke ra n'wana wa vona namuntlha lava vulavuleswi i mani burisa va ri la ka mapayini la ka magezi wa njhini la i ko
0: Inkomu mwana mino.
9: Isona
0: from Sasso Manu Mineka Micho Sugar with Lamix or Racer FM 0607895942 and that done on our own comma got on Mixer with the Joseph Sonon or Queen. I can never go opening base in Tele Lake 0607895942. I can never go to Gaz, Telosar, so Mixoramin, Vaconagan Candice and Carlo 8.
10: I teach Raja Brahmin, how I'm Michelone. How I know that song son on me in Selago Anjo Munarquala Sadana Lounge in Pirla. Akakurka Savlan Block 25 Lim Gango Tanaka. I'm Shangela Slata Richard Dampir. Aye, DJ Raja. Thank you.
0: Danko from Sasa Telemix Robin 060. Gunamunda. Ebi swa gaba torokisa mixoro mina nya swa kunla kwile ku swa access swa ke vuni gra kunla kwile ebi swa ta kuva swa maka izela le kana kana kombi swa sugra namhla 0607895942 one bona gre all right kuna munla okay je kuna mun kwala all right okay kasi swa maka jana swa swa kona a swa endla njani kuna munla Mele moye.
11: Iya.
0: Iyo. Man mo tola. Le mi tola hle mina.
11: Eh, am tola ka phone. Hello.
0: An kona la phone ini ne? Okay, oh bo bakil mana mina eh man ma sanga ina bane. Ni shogo bo. All right, on bona go. Eh mana ngani ka di sana ngwanla.
12: Eh, na di sunu na mutho. Ya ta keke ya rikote ra mina n'wana papa ntsongo mahuri a ri katini aka chimu papa jahuku i mhani jahuke lawa namuntlha ya dya keke kwale vukatini bya yena yena vamasele nkomu mhani mahuri hi mino mara ni nga ri kaya sweswi ni ri hala ka n'wamitwa nkosini nkomu
0: Okay, it's a little like 0607
13: 5942.
0: Thank you. Hey, Django, then in case I tell a like, hey, come along, Romela, I said, go like a bishop, so grammar 060 Gunamula.
14: DJ Raja,
0: yo.
14: Come by Zamba, and she just almost on a last conquered Dundu Ramur. He goes to Jaguma Bundu Bundu go.
0: She jamma Bundu Bundu go, and I say, like, Damara Mundu.
14: Arashaya,
0: Arashinyana, hey.
14: Thank you.
0: That's a house then.
14: Danke.
0: Danko vaisa sa so da mixo robe da 0609795 tebe ka rikubaka tlhama kandisa marito a ile ka romere ka mishwa sa grana montla itwe la baka kandisa la.
13: Prisile raja ne go ntsala go antsa na montla ne ka re ninga ditsungu so nona ka re dry cake ra nwana wa mina. Hla mi kumbe ka wa papila wa birthday na montla. A yene ya dry cake. Ita vele ya kumbe ni ri kwala ka papila.
0: Kamapapila. Nimkhese ka papapila ka tati ka.
15: Rishile Mr. Raj. Mina ne mingisela ku antswa. Ndira na nwina. Dormaleke mina la ka khakhala danko.
0: Hey danko, khese le ndlela leke. All right, nimkhese sele ndlela leyo. Va vaisa ses 0608795940 kumeka hlabuka ibela riqingo la. 060 mile moyena lowa. Kuna munhu kwala? Minjer.
16: Ahe bro raja.
0: Ahe.
16: Munyane.
0: Isa isekile mpfukile nwina.
16: Na na, isa isekile.
0: Ina.
16: Ah, etowa makeke ya kama papila.
0: Ah, ibraya kona.
16: Ibraya kona, ni ya kama papila. Kwa lako suwa, ni ntafamba, ni nenge, ntafika.
0: Amfabeli kule na munda.
16: Ah, namtani kufambeli kule, sita nzanda kuya kule, kusi wani singi nzanda.
0: Madiba varana.
16: Ya, jake, ke, futi haa, nifane isweka tihove, famba na tona. Tarangi sana nai, na kuko kwa nwa kuna manza nguwa kona.
0: Ya.
16: Ntabateka famba singwe.
0: I am going to go to the Brahmin. Ka njaka Mandela inkomo nemkhezile ka tatika la sunny side la ay man la sunny side ni vena nkate ku fambela kona masibotolo man eh ala sunny side la swi lava sikuriwa ni tale mhlometela ka kwala xikolo mu xikari ka viki kolo mu ya masikwara kwala xikari ka maviki viki nyana nje eh inga kuna viki dere ka rona ntavani rala nda fambela la papitori doroba ra pitori nda ra fambela doroba ra Johannesburg nda ra fambela ah mina nda fambela vanhu va hosi ayiti la
17: Vashum vashum rajo wena ya dashuvungo sonona eka re kandiya take sereta eto kara banana ya shasha ku jagiyane mani magoda driver teretere kwala ka vapuvi danko
0: danko kambe teretere ina bele ka man yina yona bele teretere aiya ya ba yina yona eh medan jala zukurwa buri yina yona kumbe jana 060 kuna mon kwala
17: Ya
0: go kwa Gavin.
17: Ya boss.
0: Ya.
17: Njani boy.
0: Ah, mini grand go go kwa grand ngwe.
17: Ah, my grand grand.
0: Min jojo min trembu.
17: Min jojo min trembu.
0: Matiwa.
17: Anna ku lova vikile inga helen ku ya. So loko ni ku phaphana ku ya ra dja xile moyi swa bo.
0: Ah, matiwa na.
17: Ku le ni ka kwa. A nga kwasi na ku ri ni. Lava mbuya va mbala swingwavila. Baba a ti va the rain jo ta kota va i khome la. Mbuya nwana mahlo ku hava ya ku tlhava i khoma la i khomba ku.
0: Hey, miri ku nene.
17: Mpuke ka mlozi wa mina.
0: Ah, miri kahle ngopfu kwa ni mijani nwina ka.
17: Mpuke swinene mfana wa mina loko ni ta voice a lo papa. Mpuke ko kwa ndala wa ngala wa ku yo. A ku diwi swi vungu na mutangala va ya bebe mkhulu.
0: Hey, mativa eh.
17: Kwa hala wa hlami hala ka va papila. Ha u ta hala u ta va ta teki teki swi va va njhelo ka nga suka suka. Ah, nani ani hello. Kwele ka thoma na kona kona le ka mdluwa. Eta swivona ta.
0: Eta swivona.
17: Eta famba kunwa ha swona. Vele ya tepisi vanhu va tikepisi
0: a mativa na kokwani Gavedia
17: u ta tlulatlula kunene hikwala matini kwala tuka i ta ni khoma ku ni nga wi a ni n'wina mungani vo tuka mukhandziyelaukhandziyelaaulolulokuuloloufuti
0: mi tiva kahle
17: Jo,
12: na hina hi ta swin'wi swa vanhu loko pampa ehla madavumbe hikoko swa box ka makoxi lama hi navele na
0: kesa sitele ka sungula dzela kahle ku ri xile exitichini xa Jisa FM rito ra rixaka ni famba na wena na lavaka viri okay moni vona ku loni oh leri rungula lerungula rikatekasiritakamina leri va ri ningisele nongonoko wa bonic base neri laka ngove emugangeni 1 dunaivra makamo kwala hi lo basani n'wana manphosa loyi ni mikhesile ne basani lowa n'wana manphosa eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi eka nongonoko hlawuleka hi ndlela leyi 0607594 hi kumi kahle mikiseri ladlayinini la a hi nghenisa moyeni ke hi ndlela leyi kevile vuyela lowa
18: ahe rajo
0: iyo
18: ni mina hi pfukile ho va ku lunghiseni mativa i happy happy happy happy birthday kwala ya n'wana wa mina Grace Makondo ku na tihove na khekhe mativa hinkwaswo swi kona
0: hinkwaswo swi kona
18: hinkwaswo swi kona rajo
0: a ku na lexi xotaku ni
18: hayi kona n'wana wa mina wa birthday ya namuntlha
0: i mativa na
18: Grace Makondo kwala ti i kwala groundini
0: kwala
18: kwala groundini futhi loko u suka kwalaho a kule ni wo fambanyana u fika
0: i va kha ya go
18: se tihove i phaphampham
0: laka phaphampham la
18: hi swo sweswo human fish groundini rajo
0: ni mutwa kahle human fish la groundini la
18: tanku
0: hlayiseka swivele inkoma hi twi lava
12: minjhani mi hahle hambi tlimiki hambi rajaki a hi swi tivi hina a hi ti swivungu mihaxi wa hina vo tata ku khesa nkhese ngopfu naveleriwa xintukulwa xa mina a xitukulwa xa mina xi naveleriwini xiyeme mi xi naveleleni n'wina vanhu a yi tirhiseni sweswo na mi khesa mi naveleri va mhani mari ya maswanganyi na vi kahle na lava halaka ngove hala mihi naveleleleni switukulwa swa hinu inkhesini va mhana mina a hi tirhiseni sweswo i mhani mo huri kwala ka mapuwa kokwani wa diono na ku hlula dangi
0: dangi swinene ni mikhesile hi ndlela leyo ne ni khese swinene kokwani wa diono na ku hlula ni mikhesile ne 0607594 ku na munhu laha
19: raja
0: yo
19: sorry bene a teretera witeni
0: meri mani
19: bene a teretera
0: oh honest yina yona
19: yina yona ku chayi ripiriti
0: ayi bu fara tinwani ne
19: ai ku ribula swa ripiriti bene a teretera
0: oh you know
19: sina fa era ni de ku fanda eso sina ka thoma sweswi
0: oh mi nga eh
19: ya le ka thoma le kuna ndalava ni ngalawa birthday namuntlha ni tiva ku no va dana xiphongo se ni nga ta xota ku dya nyama ya xiphongo ni ya kona ku khale ni tibini u dya nyama mbuti
0: yi njhani mara yona a ni tshama ni yi twa yi
19: loko yi dile wo khandziya swi dlawa ya fika joni ku nga ri fyama ra kona ku ri joni ku va twa ku a wu kha u dya mbuti wena
0: va va swiloko a wu dya yona
19: a wu dya mbuti
0: iyo
19: ya kona ka thoma ka kwanda lawa nga lava va ni diri tolo va ku hey loko yi hlangana va ku i tale ka mzaya leyi ta dlanga xiphongo ni ku hayi ku ni le kutini gumbagumba yimine ka xiwasana ta le macha
0: ehlayisekana ka xiwasana yi gumbagumba
19: tereteri ri pirititi
0: hei ni la ku yi twa kahle
19: tereteri va byela ku hlangana tereteri u chaya ni bela ta ku tiritititititi
0: iya a ni fanele ni yi twa kahle kahle
19: reja
0: ehlayisekana
13: Mr. Raja hina hi pfukile hina hi nge dyi swivongo namuntlha hi ya ka va sesi taveni ya nkumbe hi ya dya khekhe ra n'wana wa vona hi laha hi yaka kona namuntlha lavabula kusoso imani burisa varina kama payini na kama giswa njini la
0: inkomu wena vixu raja refebe tina lava
20: rishile na vashumi raja munu wishesha mina ni jasu ungusono na nerela tinda winta kama satina shikali shashe lintili nime shumani mwashi
0: inkomu shikashe lintili ngu natana kata kurishile deji raja ni jasu ungusono na nerela kama pobe imani arbasidi resima na lulani lava kukwani wakubwana kala ni mkesi kukwana kubwana kala eka misho zukrami

Ngoku.

Ya va pana nang pana na na na kokwane wa te junior ama potwele kaya.

I'm going to go to the house.

0: namin. Diyan go, Vice sa Saskatoon kami. Yes!
1: Ay!
2: Ibalik ba rin sa nang kakaslevan at kakaslevan sa mga po.

CR le mane a uzwe go sikuma dada wena ani baka hlekho bota isonga tsela ka sukura namhla isonga top 20 vitrana ngoda go ratsha ma show vitrana ma show wena ne ala ka shela ka bisho sukura tla mixo romina ne ela go ya pala ka hlekha le show show Paris ka pala ka mina na wena so ta ka tika ngonde mbiri ntsana je ebin tlanga mkhandi tsela ka kona go se kwala ngeta re sebrega kona la ka mi show sukura mhla ka ngoda go go timela tete mbiri ntsana je awara le nya kume ngwe ga se pa itila hey all right shwanza nja.

0: Megaman.
1: Bianco.
2: Arre Chichiriri. Raja hi mi yingisela ku antswa hi ri la ka maxawa a Gandlani ka Mukhoro i mhana mukundzi wa lavo arie
1: ni mukhesi na Gandlani laha heyi mi hlayiseka na maxawu ne
3: nhleka nhleka muhaxi nhleka muhaxi mi yingisa ku antswa ra dinga mati hi ri dinga mati ka ku hisa misitarasiyasa ra dinga mati mi yingisasa ra dinga mati rixini muhaxi rixini hi mi yingiseleri la dinga mati ra dinga mati a ku na misitarasiyasa laha ti le ku beni muhaxi ti le ku beni hayi ti le ku yingase mpundzu wo ta inkoho muhaxi misitarasiyasala inkoho
1: ni mikhesi la dinga mati la hi ti laha
2: axiwa mi rhaja.

0: 2000 evila ka xikukwana mugangeni wa Ndzindzana ni mbarisa Manarisana na rinoko ringani kwana mugangeni wa Ndzindzana ha Manarisana hi ya leyi 1000 loyi a va mbarisa i mama Adila ka xikukwani
1: Mr. Raja hayi mina n'wina hi ri kwala ka xigamana mi ri na mina ni ri spirit chavan
2: inkomo n'wana tsaraka tlhoko kokwani wa Pucu kwala ka risinga view kokwana Pucu ni mi khesile ne kumbe mi ni xerile ka mixo siku ra mutlhava na tsaraka tlhoko heyi ri xerile maseve raja ni kombela ku va mbarisa elisimilani ka makoxa mana anakanya ka ubu 48 a va mbarisa hi sesiwani timanyana ka sikunyani a block 20 xumaxuma ni maseve ni mi khesisele ne nikhesisele va mana mihlureyi ni mi khesi ka swin'wana tsaraka swinene ku heyi a va tshami ka camp chair mina va tshami ka ti-camp chair ne va maseve wa mina va thawula ro basa ba ari babarisa bari ni mbarisa masebe DJ ni risa xitekete la va kokwani wa junior ajlongo but wisa ni richard afodinc hello wan'wana mani posa takam allright hi lowu wan'wana mani posa la kangova mugangeni wa ndhuna efrai makamu a bambarisa ver a bambarisaka hi 30,000 each hey a ku iya raja xamaxi munhu wo xexa ka radio yi on yo viriviriviriya ni mi khesa swinene ne eka mixo siku ra mutlendela le kena giveta kahle mina xi nga lexo mbarisa va ni n'wisela mina ne a ni xigiveta hi nkandziyiso lowa
3: ahe DJ Raja ni kombe ku nghena na vambirhi ni kombe ku mbarisa vambirhi mani magrete va ka xilevhu ka nkuri ka tomu na mani violete va ka xilevhu kwala ka nkuri ka tomu va mbarisa hi sisiliya ndlozi kwala ka nkuri ka tomu
2: inkomu DJ Raj inkomu ngwana ivere chongola hi ri kwala ka mavalani village body radio isinja mthombeni ni mikhekile sinja mthombeni eka mixo siku ra namuntlha hi ndlela leyi wena mixo lombeni loko swi ri swo mixer ni pfumeleli ne ni tlaka risipura hi ndlela mina ni pfala xinga lexiwani xo mbarisa eka mixo wa siku ra namuntlha wa pikana ka rija wena yi rhandzaka kwini eka mixo wa siku ra namuntlha mo ni vona ku ni xi pfala njhani hi ndlela yeleka wena mixo wa mina eka nongonoko hlawuleka hi ndlela yo tana wo yi vona ku hi swi endlaendla njhani hi swimakama kanjani mo ni vona ku ni putasa kwini lava ni kota ku va ni swi endla eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leka nongonoko xitsongotsongo top 20 evito ra nongonoko raja muhaxi vito ra mina muhaxi wa wena ku haxila eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leka ni pfala nongonoko lowuwani eka xika lexiwani xa ku mbarisa risimbakaka kona wu ni korisela lavawani wu ni mbarisisa lava hi lava ni ka va nghena va mbarisa ma mbarisa mbo hetelela va balekile a ni ku ni korisela hi vona ne a ni ku ni korisela hi vona kambe ku swi tsanise hi mkholo okay wu ni vona ku ri lavawani va ri timhaka tingani ke ni pfala hi n'wina vo mbarisa sweswi ne mbo hetelela aw xem
4: yeri mana anakanya le 14 le avambali loko i mani mana i xihlovo avambali na vona sweswi ku endla frash lezodeni le avambali na vona ku lavambarisiwa hi mhana nkateko kwalaha xikelani kwalaha swika programi
2: name kesile bragon I'm going to go to the top 10.

0: ere sibrakatla ra Maradona eswe ere sibrakatla ba bixwe sira fabe sibrakatla ra gashimela shasha mkaye e kana ngono go waitsonga top 20 ka ma ka misho sokura bulhlane e ntlela le ba bixwe ka robeka ka khume na 3 minutes ba le wadi ya khume nwe ipile e kana ngono go waitsonga top 20 ntlela le simle nga makulunga sula mchinine ere simra mandra stangomso ere simra stangomso ere simra ka ba tsebisa gore khomelela e stangomso lo ire tsona ntlela le wa
1: Ala
0: velo stiva go eva fana la vaya. Esta number 8. Ela ga tsaba go da If you go sungura ngira ga tsada je sa fa mix. Ar ga ro sungura sungura number 8 re

0: Agoni lumba tamu jolo gada ngar seba gata kuduna na sa tento miyawa gaza wano wa mixo romi nane Aga na kono kwa isoka top 20 ka misho sukura na mutla intela leke Wana mixo na isera fanoser so On gana mafingele ni takutawa ilela na minana wana mkono gai shabisi intela le
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi shavisa su fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kupikwa vuma mkanyokude mbatapani vula vahleka hi shavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa Nguina ba tikereke hina swona swa nguina ti oili ta laki matlhari matsuri ti jomela ti njobo ti phaxani phephu ya mundawu phephu ya mawele phephu ya mkwembu swiwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: gift joe ku baya vatshama ni vadlukisa ni heleleta hi mhani mavundla hi mina ka ngove va nghena na mhani rozobyana ka nkuzana danki n'wananga
1: inkomu mhani rozobyana ka nkuzana ni khesa mixero bya n'wina 0605
2: radio
0: yo
1: Laka novela ni lo.
2: Vamani ka vhete ta vhiri mtshelo kumwe hsiki.
1: Eka seka.
2: Epa pa tsunga ma kha ma tsavhe.
1: Eka seka ne makhara za vhene.
2: Thank you.
1: Ai danko 0605 5942 tanda mina tsame tshona mina ora lendi ya. Kume mirika sefa ne. I'm ready to DJ vata ba bikulunga la kavar le landela kha ithela le ke. Mina mwana lo.
3: Ah eh mpokene na.
1: Isa seka ni mpokene ngwina.
4: ngare tla ka thomo hambele ka re busy linda te pap khono he u busy ya bodwe ya tournament e mantara ra thomo tango
1: nem kese ni mana ntalo nem kese sene ne er kese tele ke 06 rona fame
2: wacha ni fomba ka ter ka ka ba ba na mana handa tswa ka ndambe la gwangwa ngwala
1: la gwangwa ngwa na gwangwa na mala
2: tango ngwe mo tiba
1: e sai sa sene ne
2: Yeso
1: inkomo bafisa sasa mixer wa berana mina ta kan kibeta ndoko ndoko kero gachi kumbino ne kase kase all mode oh na kibeta mata ka mixer wa berka 060 ne 8875942 so ka fomba mina bat bar queen e kana kana ku waste top 20 ke na fa mina ne
3: hello
1: yo
3: ni ku kile na
1: e sai sekilo sai sekilo ngwina
3: ni ku kile ai mo wa sokwa wa bana na
1: e ko kwa nwa bana
3: ni kwa la ka dipia ka mo matatan
1: ah kwa la ka mo matatan kwa la
3: Kwala
1: wa. Ikondra R578.
3: Intoseso.
1: Ai no, ai sai seka ndandlule le ka rona msuku ni kokoma la ka bankuzana.
3: Thank you.
1: Sai seka ni kokona bana la garje pila.
3: Isa bana ka 612.
1: Inko munea.
3: Thank you.
1: Danko from Sesko Kwan komenta ka mixerun ka 0608875942 Radio Mash ne. Adamo magatha ka radio wena fela mina ka. Nongo nok waisa top 20. Eka mi show wasukura na mutane. Se la kusuna hlekani. Sare tibela de mire sungula hlekani. E ndela leka. Ndela leka no borke tika ra 0608875942. I want ka mixer wa ndela la ibil give ta nongo nok mina. Lo kusur so mwe ndela kwana na famba be. Mwe ndela ngwi. E kuna mun kwala. E je kuna mun la. Kuna mun kwala. Yo, ani ndurin, ani ndurin. A mun bona ke kuna ta jan mun ta kala bona ke mata bona ke mata mun ina mu atalela ne.
5: Yo,
1: yo.
5: Radio na sweswi radio ile ka sikhunyane ka kamani.
1: E ka papa shlo bana ba fana.
5: Hai famani mateka matimba ranja wa muhashi ta sangana na majambu tanko
1: tanko faisa ka rusina ne baba
5: na nguna swata ranja
1: tanko
5: tanko
1: aba faisa sa sa baba shlo bana bafana ne aba famsa sa sa mixoro bena mina na kibeta ndongo ko sukura na mtono kibeta ndele ola ba mixoro bena ne nu kibeta so AJ men wala mixoro bena ka tar sa record sa grei ma lume juluka Eres para casa en minutes en Wednesday ahora que me digas barracho mo show magarrecho que me show sucra mucho eh

inkomo from sasasa dela la mixo bina gimetin nongo nongo mina ne ano gimetin ko sirso eri sabaka tara chimen lo magara wa fele kan ngono ko isa top 20 kami shows ko rata similar la ka shimle shiga ne ai shimle shiga ne shabu we number 1 adri ke se member fikma berin geriga chada ji sar fam sible ron ro isa ka sana kambo wa mixo mina ne eri ba ko de kan ngono ko isa top 20 tela le ke the prince of the gene da wa ko mi pile ta ka ko go Alpha bagasa mena rupela kwa Thomas Somba sema thoma wa thoma thoma tela gulu kulo tsa mero wanto wa shara mzana o malse mka sekolo mo gobere mbro soka jira mo lo kulo tsa ro tsa go po e tana ke shira shoko la big shoro mena ne e burian sa ba be dem ka se em nyayi em rose wa loye e fa bagasa fela kana kwa se go tsomtse di mena na big shoro mena kana kwa go sugra na mo tsa intela le ke lo go sura big shoro mena ne and ba kan ke meta ka se na go go mena o se go tsomtse di ka go gimeta ka mena big shoro and la go no gimeta intela all over eka misho sugra na mo tsa intela le wa big shoro mena eka misho lo wa no bona go gimeta queen eka ba go tlo go bagasa kana kwa se go tsomtse di na go ntsa sungwane nta go tabana shwende nta ba shwende intela ka tsama shwende mkholo na mo yo mena taba ka se intela le wa big shoro tsara fam eka misho sugra na mo tsa na mo ntsa go birthday akuru ai fani tsakala birthday ya manomina the lady mkondo windim dau baloi manomina nge moyo ngwe no ya mahlono buisa ku rula ai manawi ba tsuisa ku rula manamin ta tsabela ku mtsundu ka mkari ngwai ai man njela le wada big sura tsara fa ku sursone ana u mamela le ga radio ga misho sugra na motla na ku bona kuri ninga ninga na ku bona kuri ga umsa ku ini ne mon bona ku no manjana mon bona kuri no manjana ga misho sugra na motla wane ta lesh

0: sen tato kumisa ko itong guro tamina bud.
1: Tama na, isang ka na itam, sin na matuteka.
0: Kuya, nga siyang ka na kuya bud?
1: Nila, isang ka na kuya.
0: Ngayon mila kuya, sa anta talaga nga kuya, nawafa na ba may nala?
1: Alin na nin sis, hindi.
0: Ay na nin mula kuya bud, hindi kuya ay na nin man. Why may tas po tamar, hindi kuya ay na nin.
1: Hindi ba na itisig ka GTR?
0: Ay mo, umilis ni Jean. Oh, GTR li, mitira kayo.
1: Ay, mitira kayo.
0: Lukumuko, ay, mitira kayo. Ano mo, magkaneta, magkumera. Ano siya sis?

0: 만.
1: 왜 그냥 내가 둥글둥글당 어디 걸어놓고 그냥 둥글둥글당
0: 왔니? 글쎄, 쇠를 보내쓰시는 거
2: 없어. a gore ke no mo live ba force try by force nge mo yo bona we tlele grola a ba be kwili la don ta kanja kanja ka e ka misho wa sikura na mo tlhona mingse wa jere fa so na ka ro mena so one pumele ba tsa DJ ba mo kulunga ne tlele le wa gore mina ra jamo a shina o ma ka radio wena e ka mhlekano wa ne se se ngile hlekane e tevele de binar a wa ra le wa nya kwe be ribele mina no mo mele ka radio mixer e da sagana ka seka o sobtse ndi ka majabe sekura na motle ka hore le nentse e fela hore le nkai ra jo mo sho mele ka radio le da sagana ka seka le ka hore nentse e bo a le gore mina ni fambile ndlela le gore big story sir fambile rantsa snene ma force try by forcing emo ngwe no etla grola e my role model ma force my role model e bona hlo hlotela ka snene ka go beka rantsa hlotela snene ka botom jamir wa big story sir fambile e ka mtrela ni draka en kwa ka yona le ni adlaka e mona ka kumeka ra nhlotela ka yona ndlela le gore big story sir fambile ka hore mina ni fambile ne a hlengene ka hle ka ngona go lo wa ho sobtse ndi ka majabe sekura mo tla bye bye.

valava ku ri The Guitar Brothers kusukela ka Thomo wena mixiri wa mno saseka wa ramngeliwe kahle mulambya makatara ka bende ya le wena mixiri saseka va ku tukulu va dondisa kumbe ku hitsinya ku loko hitsika ya lomu ya swilungwini va tukulu nga fikeni hi yengiwa leswi swa le madorobeni leswi ya iku ikita kumeka eka ritsa makwele nga ha vuyine le kaya kuma ku na hala makaya ka hina kuma ku a hi endi chumu hi zona wena mixiri wa saseka Magata network eto tipo ku tinghenelela titsema-tsema swi swa mina swi nge se fika emakumu wena mixiri wa saseka risimu rero ri kha ri famba kwalaya ka 10 minutes wa swi vona tinsimu hi leswi hi ntolovelo ti famba kwalaya ka va 5 minutes se sala ka African beat wena mixiri wa saseka ti na timinete ta ku leha swinene wena mixiri wa saseka Va vuya nakambe The Guitar Brothers. Va kuyini va ku maxaka. Wa ri na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko African Beats wena mixing saseka. Ka u tsundzuka leswaku kusukela hi Thursday ku ve ku launchiwa kumbe ku simekiwa ximfumo n'hweti leyi ya vutleketi Transport Month. Sena namuntlha ni lava ku loko hi fika hi nghena hi laya ka 10-2. Ibe hi sungula mhaka leyi ni nge te hi ta pulapula hi yona yi khumbaka swilo swa timhaka ta transport wena mixiri wa saseka se hi ta sungula hi ndlela leyi namuntlha loko u hlekanisa vanhu vanharhu un'we wa vona lava vanharhu a ku ve muchayeri wa bazi kumbe xibazana se wo pfu u kha u hleketa hi swona sweswi ene ni lava ku va vula hi mavito u nga hi ndlela ya swo loko u ta ni rungula muchayeri wa ku chayela xibazana xo ya kwihi kwihi Aya, u vulangi vito ra muchayeli sweswo ni lava ku hi kongoma. Xikombiso u va rungula vanhu vanharhu u va vula u ku na muchayeri botisayi xirinda le ka Malamulele. U ku na muchayeri sesi Tavelia kumbe le ka mapapila. Va ku fambela kwala ka mapapila na va madonsi. Leswi ni lavaka swona sweswo wena mixiri wa saseka u va vula va yingiseri vambirhi u ku na mujuda mujudisi va ku fambela kwahala ti-efe hala se loko u kuma ku a wu tivi muchayeri hayi kona wo yima wu yingisela van'wani lava va tivaka vachayeri va vona va va tleketaka siku na siku te ta swi endla hi 10-2 swoleswo ene mi kha mi tsundzuka ku a hi ndhundhuzeli a hi sungula ku themendela ngopfu ku numani mani u yi dirayivha kahlekahle ngopfu hayi no lava ku namuntlha wu vula vito u vula na vanhu vambirhi swi helela kwalaya ipinini risimu leri ra maxaka Guitar Brothers

Ya va gimeta endlela yaleyo the Guitar Brothers va rangeliwe kahle Petros Ngovini swi nari swa kwala ka Thomo leswi wena mix room no saseka a swi le kule ni a swi ri swi le kule swa kwala kaya kwala local as lekker ya we ya mahlweni endlela yaleyo ni kani ku tsundzuxa ku ri loko yi ku 10 to ni ta va hi karhi yi nghena hi hlekanisa vanhu vanharhu vambirhi na muchayeri un'we wa xibazani tanihiloko ni kha ni kombisa ku ri leswi swa n'hweti leya transport swa ku simekiwa hi ravumune riri hi sukaka ka rona wena mixiri no saseka laha hi nga vona varhangeri va ndhawulo ya liya ya swa vutleketi va simeka n'hweti leyi ya vutleketi ni vulavula hi manikelo ni nga vulavuli hi Minister of Transport Barbara Creecy Deputy Minister Mkhuleko Hlengwa ntirho walowo wa va wu khome kahle le Midrand wena mixiri wu no saseka ka hi tsundzuka ku loko hi kha hi languta timhaka leti ta n'hweti leyiwani ya vutleketi bya mani na mani swa vutleketi bya tinhundzu lomu magondzweni hi langutela ngopfu ku va na vuhlayiseki lomu magondzweni leswi emphasiziwaka swinene ku loko u za ku ngheniwa magondzweni u teka xifambo xa wena u nghena gondzweni u layiche vanhu va ku ringana 15 kumbe 65 loko u ri mabazi a hi veni na vutihlamuleri lebyikulu wena mixemisiseka ku vona leswaku ri vanhu lava hi nga ku va dirayivheni va hlayisekile fambi hi overtake na lomu ku nga overtakiwiku hi ri na ti-load ta vanhu vona movha yi kuma ku yi tsemuna xipidometa swi tala ku endliwa ka tikhumbi leswiwa ni swi vulaka wena mitsindzisika kuma ku xipidometa xa yona ya ha kombi xi tshama xi ri ka zero mara loko u kha u languta rivilo leri ku fambiwaka hi rona laha gondzweni wa swi vona ku hayi kona mani xi lexi le ku haheni laha xi nga ku fambela ku fambeni kona se no ka ni nga tivi ku tikhamera kahlekahle loko swi endlisi leswiya ta yi tshika na hati yi koti ku yi hlaya ku movha leya mara tikhamera swi nge endleki ti nga koti ku ri hlaya rivilo ra movha leya hambe loko xipidometa xi nga ri ku tirheni ya loko va kha va simeka ntirho lowuya a va kha va langutela kumbe ku kombisana timhaka ta ku transport ya swa switimela yi fanele yi vuya hi matimba laha tikweni wena mixo saseka hiku switimela a swi vona swa kota ku tleketla tinhundzu hi nkarhi wun'we swa kota na ku tleketla vanhu vo ku tala hi nkarhi wun'we ene a swo va na rivilo leriya ro chavisa ni swi famba hi rivilo ra kahle nkarhi wo tala swi va swi ri safe.

ya endawo ka risimu leri ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixeri wo ndzoseka wo pfu lungheka four brothers va yimi ku lungha va kuma korokoto tidyondzisini evuton'wini ku loko munhu wan'wana a endla swo karhi en'wi hoyozeleni hikuya ku khensisa

0: Yeah, hi la kutaku the four brothers kwalano wena mixi room no saseka va ku makorokoto. Loko iku the four brothers va boti va mune la vanga former band le hi vulavula hi the late Marshall munhu munwe. Hi vulavula na hi Never Mutare. Hi vulavula na Edward Matigasi. Wa vumune ku nga yena Alec Chipayika. Bona va hisa lava four wena mixeri wa masaseka va nga foma bende leyi vulaka ku i four brothers. Ya teka riqingho ra wena hi ve hi hlangana wena mixeri wa masaseka la moyeni la u ni byela leswaku ri kahlekahle u ni khoma u ri kwihi nakona u yi hlekanisa va mani u ri masikata ka mani vayingiseri vanharhu vambirhi na muchayeli wun'we ahee.
1: Jambo, malume ifi mpukili.
0: Jambo, ifukili boti jo gift kubayi la kamswani.
1: Ifukili wana baba ma.
0: Ina.
1: Jambo, jambo, kawa na walandela.
0: Eee.
1: Kuna mana shikongele la wajaha suka la beauty ndi ala shikunya.
0: Eee.
1: Kuna manta ina intumula hosi kusuka kola na beauty ndi ala shikunya. Lichayeli, kuna potino mene mishanga. Watuka kahasani baya agia.
0: Okay.
1: Awa nengo magupuma. Nani kentu chokupa yusuka la tupe mreka mtuani. Kinda po kam sabay tulu nishir hendele ka mga malume ichi vite.
0: It is Kaulalin, but a gift to buy. Isona.
1: I'm a Bullison.
0: I'm going to Steve and we look. I'm going to go to the high. If you come to the back, I got him. Let's see. Love is a good son. No, thank you. I landed in Candiela Palaya, but it's your gift to buy Vanga's pizza. So now I'm making a woman's second. Then I'm going to Tanil with guys, Sungula Laga Nongo Nongo, with Tangela and Witilia would take it to Jaman Naman. Our Tangela, our Chair Vaina, our Tangela, our Chair was Bazan, so I never chair of my pass. Langutica lava from Bisaku one, Swiss, when I'm mixing room, no Sasega. Leso teketa tinhundu ha swi ta va na nhlokomhaka ya swona ka ku famba ka masiku. Delani mina mixer uno saseka.
2: DJ Mukwamula Nyika.
0: DJ Mukwamula Nyika ya loyi boti masanyana.
2: Hayi, kasi ni na n'wina kwala.
0: Ina mani boti masanyana.
2: Monsungula driver xibazani ku nga n'wana a nga nga wisani mukhavele i rhela xibazani xa Gian to Elim.
0: Hawu wisani mukhavele.
2: Rhela xibazani xin'wana xi fana swin'wana xa green laa ku tinyoka eta ti-green mahambanyana lexa xin'wana xa green ya kona.
0: Ina.
2: Ya wa swi dressanyana nga ka nga vulavuli ngopfu vulavula na madyapu ntsena ha thekisini a nga vulavuli. Munhu va teka Mukwamula Nyika.
0: Va fambisiwi na yena wisani mukhavele vambirhi.
2: Munhu namba ni va teka futhi munhu namba ni teka va ka xewu hilava a va ri la kaya sweswiwaninyana. Lavawani kahle kahle mama Khesi. Hi vona se a ni ri na vona kwalawani. Na n'wa magoda ka mphambo lesimiluva ka mphambo ma. Hi vo a ni ri na vona kwalawani na lo chash. Lava ngheneni kwalawani se va ha ku hangalaka manjheni na tshemba ku se va ta kha va fika manjheni. Hayi vanhu lavawani hinkwavo va hlekanisiwa hi boti masanyana kwalaka majoni sa gondo ra R578 DJ Mukwamula Nyika.
0: Ku kesa mina boti masanyana tayisekani.
2: Munhu ku ndwini.
0: Ku ndwindwini. Tanindi hi kona ku hala ka va boti masanyana ku va kusani biwi hi nkarhi mani a yi swi tava siku rin'wanyani ni famba ka ha ri na nkarhi ni ta kota ku jika ni vona na vona boti masanyana ni swi vona nkarhi lowu ni nga endla hi wona ni ku a swi nga ha pfumeli ku ni nga famba ni hlotahlotana na boti masanyana ni swi vona loko a ni nga ta wuba nkarhi wa ku fika laha ahee mi le moyeni mingiseriwe mi no saseka DJ Mapundumuli hi ya loyi ximatani chisa maxale laha tshama.
1: I'm going to go to the driver. Hey, what happened?
3: emagosi ya pula ithathwa simatoto yena ukumekela ka thomo a block 7
0: impela mawezi umatane tisa manjani
3: ngetona tona kunyanganya mngaka
0: impela danke hlayisekani
3: mabulajana simatane tisa manjani kusuka la thamani sekile sitshe makondomu
0: danke ileso taxiwa ebitile ra driver loyi vongo hi yemadzanda maswito waka madzanda kwele ka mninginezi block 3 loyi mchayeri wa xibazani vongo hi yemadzanda sesiku a nga ta nghena na yena alaka GCR u ta hi byela kahle ku vito leri u ri kuma ku hi ra madzanda mi le moyeni mingiseriwa mina sasaka maka mani twa kwala minga kona na le konetweni la
4: hamjane
0: oh ah mi beke khale moyeni ni twina nchumu
4: ah ani na twina nchumu minga twani
0: eh ah se mi le moyeni ke
4: eh mi pukile na nchumu
0: hi pukile nwina ke
4: hi puke ngopu babo
0: eh
4: ah moyi ranga hi to ti driver ba ba Brian machine kwa la block 3 ka mlingire ti driver le
0: okay
4: e va tukulwa hi no na success ngomani kwa la block 3 ka mlingire ti driver le
0: oh hi teka yinwe driver ivi hi fambisana vambiri lava nwana
4: ya mani ku meta vandira hi mi twa mpasa babo
0: e namba mane
4: ya na mi twa mpasa as this
0: e success miri u driver va mani vambiri success
4: Ah, e driver e mani. Mani uluwa jipiti.
0: Eh.
4: Kama danda.
0: Eh.
4: E driver bora na kokwani mani kokwani sara cha ki bora ka mningini se blow 3.
0: Impela va tiphini mudelele wa xibazani xa success.
4: Ah, ja sa ke sesa e jipirinta va gata xona.
0: Isona danke.
4: La ti mailen babo dadi.
0: Tai se kanzi nene la ti mailen kam ningene block 3.
4: Aeba.
0: Isola.

0: nhlekani lowunene byelani mina mixer umakuza.
1: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza yalo, hi miri njhani n'wina na nhlekani lowunene?
1: Yena yo ge kahle ndzuki. Rikwale xikontirini xa le henhla.
0: Kwele xikontirini xa le henhla kokwani kwa mukwamu.
1: A tikweni ra baji loko. Hi ta ku Alfios Balo i driver ya ka Giloko.
0: Oh, ya kusuka ka Malamulele ya Giant Reefs. Alfios Balo, se miri u fambisa va mani Alfios Balo?
1: I fambisa vatirhi lava nga kona ra tikweni ra ka Giloko na ra ka Mpiti.
0: Okay. Alright.
1: Ho va chikanisa.
0: Oh, vambirhi, va katsana na Alfios. Le Mountain View.
1: Ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba
1: ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba
1: ba ba
0: ba ba. Swi twa ku hi nghena hi endla yini wena u nge swi swi twaku kusukela le kusunguleni ka nongonongo hileswo hi teka muchayeri wun'we xibazana kumbe ku nga va ku ri muchayeri wa bazi u n'wi fambisa na vanhu vambirhi lava u tsakelaka ku va u n'wi xeweta na vona nhlekani lowu. Mi le moyeni mingiseri wun'we zozenga.
2: DJ Kwamza
0: yalo, hi mi ri njhani n'wini?
2: Ni vulavula na munhu ni n'wi tivaka makwamula nyika mativa va ta na tona ni khele kahle ngopfu mativa. Ina mativa i mfana wa goxa moni takula driver yin'we ntsele la ka mapfuvelaniwani i maxunu.
0: Maxumo?
2: Maxunu ndhukwani.
0: Oh, u ta kwala giyani kusuka ka mapfuve.
2: Ya swisuka ka mapfuve a ya giyara swa nghena ya ka mapfuve. Ya mono no byela ku a hoxi vanhu vambirhi ntsena a hoxi nkata wa mfana wa goxa na ya nghena la a taxi ya yena mativana. I va teka sesi wa mina hi mhana nsuku na swikhembile kwala ka mapfuve lawa va khale.
0: Impela.

0: tirha swinene la xitichini lexiwani, munhu loyi a nga tirha swinene le ka Vision FM. Hi swona swi nga endla leswaku switichi leswimbirhi matolo swi tekile nkarhi wa ku swi n'wi tsundzuka. Ahee, mi le moyeni mingiseri wa mina sweswi.
1: Ahee.
0: Ni na mani la ka Ndengeza?
1: Ni na Baloyi Mabunda.
0: Oh, Baloyi Mabunda.
1: Ni va teka mazwani.
0: Ina mani, a hi nga tekeni. Teka muchayeri wun'we wa xibazana hambi u suka ya kwihi na vambimbirhi lava mi va nghenisaka ka xibazana ka yena.
1: Oh, ni ta teka Mabulandela Ximatani xi Xamaxari loyi wa lara Magoxa. A ka famba na vaka kokwana Mabitana Elias Mahala ya ka Mukhumi.
0: Se va drive wa hi mani?
1: A wa hetelela eka rixaka vutomi na vaka gongo a va ra mapasaka mbukweni kata wa Khazamoya.
0: Oh, kana xaka i mudrayivhi wa xibazana.
1: Mudrayivhi wa xibazana hi lekisani i Mabulandela.
0: Oh, Mabulandela. Oh, va chayela Mabulandela.
1: Ni vula yena, hi yena muchayeli wa xo.
0: Oh, a ni nga swi khomangani no na gensa swinene.
1: Hi swona mani kevisi.
0: Hi swona, thank you.
1: Thank you.
0: Ya, yeah, masi nga titivi letaku Mabulandela un'wanyana wa vachayeri va swibazani. Ahee, mi le moyeni mingiseri wa mina saseka.
2: Mi kwamula nyika.
0: Hayi,
2: radio yi le ka xikhinyana laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchaya. Papa xilwana fani mina mi kwamula nyika mhuri mi nghena na vambirhi ni ta hetisela hi driver. Ta nghena na kokwani chicha n'wana a mama iko i va mi chavula ka sikhinyani la no ku na siva ra boso i siva ra mukasi kwala ka sikhinyani la ni ta hetisela hi driver ya matimba ya xibazana xa vukoka xa ku va clean na ku va kahle na music wa kahle i ntwanano nkuna la ka sikhinyani lana i suka giyani a ta la ka sikhinyani a suka ka sikhinyani a giyani ha vanhu va kona loko mi tshama ka xibazi xa kona hayi mi comfort.
0: Okay, nina kensa swinene chayeri bya twanano nkuna.
2: Papa xilwana va fane mina hlayisakani kombe nyika
0: hlayisekani swinene na n'wina.
2: Tanko
0: swi twa hi twanano nkuna ni nga teleli ndhaku teksi yaleya n'wina yi tshami yi ri clean one mark. Swi twa ku va yi themendele njhani ku yi ku basiwile ma ku khandziyini yona hileswo wa swi twa na wena ku a wu lavi no chika na loko se u fikile laha u fanele ku chika kona. Ahe, mi le moyeni mingiseri wa mina saseka.
3: Ahe, mi se kwamukwamu
0: hi yaloyi ma
3: ni pfukile meneri wa mina wa rhandzeka.
0: Hi pfukile hi se swi tlhavi leswi tanani na tona hi twa katakati mi teka va mani na muchayeri wa xibazana wa kona i mani.
3: Ni kombela ku teka nda hetelela hi yena muchayeri wa xibazana. Ni kombela ku teka Queen of Limpopo ka Home wa Vekrani. Ni teka na kokwani Mahange ka Mukhomi. Ni ta hetelela hi Bonke Silas Makhuvela ka Madosi Xikulu. U tekiwa hi mutirhikuloni wa yena Saveli ya Kumi ni ri kwala malambe le sekitirey
0: mi ta yimani a na ha ri twangati vitirhe ra muchayeli yaloye mi ta yimani
3: i Silence Bonke
0: Silence Bonke Makhuvela.
3: Hey.
0: No, a khensa swinene yana ni matweni mitirho leyinene mi ya ku tleketla valungu va n'wina hi Sister Velia.
3: Isana ni khensile meniere.
0: Iso, thank you.
3: Thank you.
0: Iso, la. Ya, ma swi twa hi vo Silence Bonke Makhuvele. Ma swi vona ku ve le ku domiseni hi vo Sister Velia kumbe. Na ti swi twa ku van'wani ka swa endleka ku mava va swi twi kahle ku hi ri ikumbe ha yi kuna. Van'wani va nghena ka man'wana twa hi xeweta sesi thavhele ya kuna. Se na swi twisisa ku swi nga swi endliwa hikuva tinetiweke ka man'wani ti nga vi kahle ivi swi fika swi ri na mambarambara lomuya ka leswi ya mi yingiselaka hi swona mi nga swi twi kahle. Ahee, mi le moyeni mingiseri wa mina saseka.

Ya, yale isuku siya matimba sunene kusuka ka Zitani Nail. Wena mixiru msaseka ako makori gasoile. Ya, le swati kwasa kwasa, swati sukusi. Swatwisi suwa ngopu ivona vala wakota kusuchaya. Le swa jandili wena mixiru msaseka. Lukunu wula wula endele leyo. Swivesi ntsundu kisa shikangwe makaya kutitambi atiri galo. Lintiru niluwa wako eleketa boti mafuz wena mixiru msaseka. Lukuza okuma ku andawu yeni ntambi yo karhi yi heleketiwa titambi vo Dr. Thomas Chauke va kona okulukumba Penipeni va kona va Botisketo Baloyi Bennett Baloyi Peni Mayengani va kona va swi vona ku ri leswo kahlekahle lavan'wani kahlekahle va tele ku tlulampiwa lava ni ku tshahela vona hikuva lava ni nga hatla ni va vona hikuva a va ri ku vulavuleni le xitejini leyi swin'wana swi nga ta ku hlamarisa Dr. Thomas Chauke leswa yi nga ri kona na le ka program vula n'wina mi nga yi twa na loko mi kha mi yingisela swiyanimoya ntirho lowu wa kha wu haxiwa ku yi vulavule ku saseka njhani ingaku swi swa ku va swi prepare-iwini kahlekahle yo jumiwa kwalaya wa swi vona hikuva yi ri kona ka ntirho lowuya futhi a swi leswi mfambisi wa ntirho a lavi leswaku a just va wave voko ku komba ku va kona laya ka ntirho lowuya ivi vanhu va ku hayi khona swi nga ka swi nge endlekisi swona sweswo doctor a va yi xitejini laha ta va vona kahle va yimile xitejini leyi ndlela yaleyo yi va yi hijekiwile Dr. Thomas Chauke yo fanele yi kuma mbirhi manharhu marito a wu twi vanhu van'wani va tiphina hi loko va jumiwa va tshama va ri ready titambi ta ti-gospel na tona ti ri galo tanihiloko mi twini leswaku mafosi munhu loyi kahlekahle a nga humelerisa titambi to hlaya ta gospel va xoma joza va ri kona voniyela ntirho lowuya wena mixiri wuno saseka kambe leswi ni nga swi notisa hi majozi ni kumaku hi nga ku a tshoveki moya swinene ni swi vonaku hi nga ku hi leswo a nga kombi ku va active na kantsongo hi ntirho lowuya ni swi vonaku swi n'wi vavi ngopfuloko mi kha mi swi tiva leswaku ri u va humelerisiwa hi mafosi ka yin'wana ya mintirho ya ya yena loko za ku va na Dr. Josh Rimani ku ta ku Selemani wa tambi kaya ku va na va Maroya ku ta ku sele va mani kaya va maponyani ke loko ni vulavula kumbe ni kombisa va ku talise swin'wanyana wena mixiri wo saseka DJ Mfundisa ri na vona ka ntirho wa ri na vona le ka xilumani leyi se laya leswiya mahlo ya mina ni matsutsumisi matsutsumisa ni kumaku ni koti na ku vona ku va nga va tshameli hi tlhelo rihi mayitiva boti redi ya ka mulinginisi n'wini bele na xibajani xin'wana ni kumeka ni nga ri kusuhani na yona a ni la ta xi lomba hi xibajani xexo hi boti redi na mina ni ta tsala ni ku DJ Kwamza la ndhaku xi saseke ngopfu baji leyi a mi yimbalini ya loko na va nga mi byelangi ku mbali baji yo saseka boti redi swi tiveni ku a mi byela hina la ka GCR kwambi baji yin'wana ya mangatsini ene na performance ya n'wina laya yaleya treke ya n'wina yaleyo duma ngopfu leya ya ku vuxaka wo tiendlela ni yi biku nandziha ngopfu swi endla ku ntirho lowuya wu vevuka na va ndyangu va twa va vevukeriwa hi xiyimo lexiya xo tika va nga ka xona va languta mpela va ku hi mpela n'wana wa hina vuxaka wu tiendlelini vonani holo leyi ku ya kereke yi n'wi tala yi tlhemuka vanhu va tshama na le handle leyi

ri tsundzuka na timhaka ta sakamela wena mixiri munhu saseka sakamela mfundisa ni ka apology mwana ka ani suka angela ka music kova ku sweswi ni wana lo vitaniwa hi hosi ku na rero mi nga ri teka sakamela i goza ra ku saseka swinene.

network ya kona yi endla sweswi ya yi nga tolovela swona wena mixeri wu saseka yo khatlulela le kule leswi nge se fika le makumu ya hambe swiritani ya loya u n'wi twa hi ndlela yaleyo hi loyi hi n'wi vulaku hi yena Yondo sister wena mixeri wu mnau saseka a karha yi nika risimu ra yena leriya ra wapi yo mikarhi mitsundzuka leswaku Yondo sister loyi munhu un'wana wa xisati wena mixeri wu saseka a nga tswariwa kahle hi lembe lera 1958 ku ri ti 23 ta April sweswi hi vulavulaka na kolomu ya ka 68 wa malembe kambe mi n'wi kumeni a ri xitejini a ri ka malembe malama nga ka wona sweswi u ta mi cinela suku mi sala mi lo gaba swi vona vanhu loko hikuva sala vo lo gaba hi leswi va sala va hlamarile ngopfu na mulomo vo a hlamarile va yi nga pfariwangi kahle vona mixeri wu saseka yi nga ku vo a hlamula so hi ku vona mitirho ya munhu wo karhi leyi va yi tsakelaka swinene se loko u lava ku cineriwa sukusi swi ku tsakisa swinene va na kolomu ya ka ti-live performances ta yena Yondo sister a tswariwe kwele khale ka Zaire mi ta tsundzuka leswaku le Democratic Republic of Congo a hi ku vulisa sweswo khale ka malembe ku hi le Zaire swi ya swi ta hi ku hi le Belgian Congo a specializaku swinene hi vunanga bye bya sukus kwasakwasa a kotaka ku yimbelela ekwakwala ka vunanga bya yena a byi sungulini hi lembe lera 1980 ku ta fika na sweswi yena Yondo sister vito ya yena hi ku helela va ri yena Dennis Kusala Yondo van'wani vita ra Dennis leriya va nga ri hlaya hi ndlela yin'wani ku ri yisa kwele ka xisati va ku i the nice i the nice Kusala Yondo a specializa swinene hi vunanga bye bya rhumba hi swo swi nga endla leswaku va n'wi thana ku yena the queen

hala ka gospel loko za ku fika na vo pastor donation eka tiro wa ku heleketa mutirhi kuloni hala ka swa vutambi swi bona kahle na wena a ku ri tiro wa xiyimo xa le henhla ngopfu a ri kona vamana na twala lava nga vulavula va hi kombisa swinene hi matirhelo ya mafusi a ku ri munhu loyi a nga heli mbilu ku ri munhu loyi kalekati loko mi endla swilo a lava ku swi va perfect munhu wa titaleta to tala ri yexe a titaniya swa kala leswiya swi vona vo tala loko ka hi to dombisana na talentanyana yin'we se vamapose hi swa tiko na titaleta to tala ngopfu ka munhu wun'we.

0: ya hela ku ta eleke machese kwalano wena mixi room no saseka tani loko ni ku byela ku ri misa lo hileswi a tlanga instrument inwana inwanyane la ya ka band ya yena loko sa
1: vona free comparison what's the catch
0: a vona ku hetini loko sa vona ku hetile ku tlanga guitar ku tlanga bass guitar ku tlanga rhythm guitar ku tlanga second rhythm guitar ku tlanga ti drums ku tlanga ti keyboard ivo kuma ku se a sungula leswa swa ku endla mpfumawulo hi nomo wa yena
2: La una malume efra malume efrai malume efra efra
0: ya leswi hi vanhu va ti talenta wena mix room no saseka ende va swi endla ku olova ngopfu u to nga twisisi ku ri swi va olovela njhani u kuma ku wena kumbe xika swi ku tsanda so vona ku fana mina ni koti ku chaya swi chaya chayani leswi leswi swa keyboard hani ku chayela rhythm yin'we ntsena ku tlula kwalano hayi ni na ha koti ku hundzela kun'wana mara rhythm yin'we ntsena loko no za ni yi khoma ku yi chayisiwa ku yini a ni ta ku chayela yona mara lava vo fana na va muxaka lowuwani swi swa kona swi chayiwa hambi va nga ri ku swi voneni ni hambi yo va ti-button leti ya tiri xinyamini hi ta twa ka ri chaya kahle swinene wena mix room saseka ya nkarhi lowuwani nge te ni ta teka ya tiset ya vumbirhi ya titingo ka n'wina ni nga mi siya le ndhaku leyi hi nkarhi wa ku va sweswi mi ta wena mix room saseka hi ta va sweswi ka hi boha ntenga lowunene eka vona vambirhi ivi hi va fambisa na muchayeri wun'we wa xibazana ya mi karhi mi tsundzuka leswaku eleke machesu i munhu loyi a tiveka hi mavito ya ku talatala swinene ngopfu van'wana va n'wi tiva leswaku yena extra bazu van'wani va n'wi vula leswaku hi ye reza wire van'wani va n'wi vula leswaku yena chizo power van'wani va ku yena xikopokopo xikopokopo lexi a xa chopa wena mix room saseka hey driver chopa la ka mavalani mi kona ya loko ni ka ni vulavula hi chopa ni ta tsundzuka leswaku ka ha ku wa xixa xa chopa kwala Zimbabwe hala laha ku nga hundza n'wankumi un'wanyana a nga fumafuma na swikun'wani so yena McNell wikefane McNell or Wicknell Chivayo so va kombisa madimovha lama nga na wona ma ni kha ni ma hlayela mapaku jaratini ma fika vo 9 madimovha ya mavito okay mweni teka titingo ta lava hi ta mi byela swo tala loko kha hi famba ahe mi le mweni mixele ku na saseka ahe
3: mpukile
0: yi pfukile minjhani n'wini
3: epukile
0: e ni na mani la
3: kokwani wa dakalo
0: kokwani wa dakalo ina mi ri xibazani xa mani xi famba na va mani vambirhi
3: hayi xi ta famba na mhani rikhoto ku le Mountain View na mhani leswe xi tomani xa ka zingizingi
0: xi dirayivhiwa hi mani muchayeri xibazani
3: xi dirayivhiwa hi thaveni ya kumbe kuleka
0: mapapila
3: muhaxi wa nkoka
0: no na kele
3: wa nkoka
0: i muchayeri wa nkoka himpela
3: hi
0: swona inkomu
3: Thank you.
0: Loko se hi kha hi sungurini ku tlangela transport mandi wena mix room no saseka loko u twani kha hi swi bisa sweswo la ka nongonoko African Beats laha hi dyondzisanaka ku a hi tiveni vachayeri va hina hi nga vuleni leswaku loko swi hi pfuna ngopfu loko hi va tivana hi mavito ni loko hi tshika hi rivala tinhundzu to karhi ha kota ku hatla hi swi tsundzuka ku hi rivele nhundzu kumbe bege exibazanini xa sesi thaveli ya kumbe ahe
4: Malume Gonga is bazani xa kona hi driver ya Malume Gonga. Eh. Eh. Malume le xingena la bazani xitandini la iloka.
0: Oh, xingena le ba bazani le.
4: Vandavezi ta khandiya xona ku va ta ta hala ka yena ndavezi ta mahlotlwana kokwani Ngovezi.
0: Okay, xi khandisa kokwani Ngovezi na ndavezi ta mahlotlwana.
4: Eh, xa Malume Gonga.
0: Danke, sweswo bonsai.
4: Ah, bariza.
0: Danke. Danke mananewo kata Joni. Asi twe botsa ivir mun kandisa lavakulu. Kandisa ti tingume ndlani nwi. byela ni mina mixerom saseka mi le moyeni
5: malume efi abadamtana parimeni malume efi
0: andovuwa ndingophangeyo gracious
5: nena
0: nendo vuwa chote
5: mani
0: vuwa chote gracious
5: chote mani
0: Oh, ya
5: buti. Ralph.
0: Oh, buti Ralph. Sendi bo ni bo ni bo ni bo ko jena ange ni shi baza ni ni chava buti Ralph.
5: Oh, au jene in mana anaka.
0: Oh, mana anaka.
5: Ujene man rosu oka.
0: Ujene
5: na malume. I'm going to go to the house.

0: Oni ku maskatanaka ka anwanda vezdaka mshana. Maskatanaka ka manchaki ka mninginisi. Maskatanaka ka mchayeri wa taxi. Driver ya mina tlhelo mfundisi Musa Maluleke. Wa driver ya taxi ele giyani. Lange maskatanaka i man rozobza ndri ka kusani hlayisekani botifi.
1: Hlayisekani swinene man rose wobyani le ka nkuzani laha le molweni wa xiyimo xa le henhla swinene yo biwa hi nkarhi a ni swi tsakelini ku loko a ni vuya hi nkarhi a ni fanele ni fikile kwala emolweni laha ni vutisa ku va tirhela kwihi va man rose wobyani laha ta kuma siku siku rin'wani ni ta swi fambafambela kahle kwala ni ti nyika nkarhi ni famba ni nga jahangi swi twa buti masenyani mos ka rin'wana ri siku ni tata ni ta mukandziya kwalena kwele patwini ra R578 ni fambi hi rona namuntlha ni mixo ni tlhela ni vuya hi rona endzenga lowu patu leriya
2: ayayi malume efi mina ni rungula sis elsi milani ve le ka makoxa ni rungula sis mani makhuveka hi tata swivara richi ve le ka ndhambi wa jumira ni hetelela hi muchayeri wa uber mani i ike ra sihomo loyi we le nyakelani ka xoko a karhi a chayela a ri la a johannesburg hinkwavo a va ri na papa mhlori sis eka richard rekhoto ni la robin ka xoko 79 inkomu Malume Efi
1: inkomu ya loyi mihisiri u ni endla ku ni hatla ni lava ku tsundzuxa ka vachayeri va leswa ti-uber leswi swi tikomba eka ku muri special va ka ti-urban areas lomu madorobenikulu swi tikomba swi ri risky nyana minkarhi yin'wanyana ta tsundzuka mudyana loyi a nga tshama dlawa hi swifamona swo karhi swi nga tivi ku movha leyi a famba hi yona a yi mount u tikhamera laya va swi tlanga swilo leswiya va ta va va khoma valava va nga daya muchayeri loyi wa Uber

0: Ngifika sana. Sanamhlanhlane block 2. Ibi nifika sana. Babo mamzayoni. Kwala kamnjinisi. Ibi ningesa driver yakala kamnjinisi. Masunguni mgani. Ikomo sesi.
1: Yakhesa sunene manhulu. Sukale kamadzanda kamnjinisi. Shewetela na bahane mbazi mabaka.

0: Bavam Kwamla Nyika. Mina ni nghena na driver i Nicholas Ndambi. Driver leyi yi fambela kwahala Junior. Ivi ni ya nghena na masiketa wa xiporo i mhana Thembi lava ni swekelaka la. Ivi ni ya nghena na wa Khazamula sesi wa mina le ka Gawula ka Mpilini. Hinkwavo lavawani va nghenisiwa hi saka ro bava ri bava na marhanga ni mutiwa ka Ndambi na gwangwangwa na xikulanga ku na ku pfula mali loko no kwata ntsongotsongo to rixaanku
1: ka leta gungu ra mali leti to ti ni tsakisaku ngopfu swivona leswo loko swo endleka leswaku un'wana na un'wanyana a tikhela mali ya yena hi yexe loko ri xile a byi ta nandziha vutomi lebyi kuma ku swi tika mara minkarhi yin'wanyana kuma ku ri na misinya leyi ya matluka lamo durhu leswi a swi tava swi chipini swi swa mixanati na mimvuva kuma ku mali ya kona yi na vhilu a wu ta khelela u khelela u tatasaka hi matluka ya mixanati u kuma ku hayi a swi na ntikelo ni matluka ya mikuhlu yona he yi ta durhisa swin'wanyana swi ta durha na ku kuma yona
2: wo timikwamulanyike ni kombela ku teka vanhu vanharhu wo tichimro i midriver za ambulense ya kuxakeni ku tshama tshamalaka xikukwana ka mbilu ya vava nghena ni tendeni n'wana mhani mhana anakanya a kotini ka homu kwe tibananini nghena ni tendeni squeeze mhani xalati kwala ka makwaxa ka ta buti ngena ni tendeni lava nghenisa ku tendeni mhanneli ka xikukwani danke
1: mhanneli ka xikukwani namuntlha boti chambro hi va twisisa ku antswa ku o va dirayivha xibazani lexiya xa ambulense ya tirhiwa xiyimo xa le henhla wena mixeri mo saseka lexi lavaka vurhonwani loko u kha u dirayivha xihi lexiya naswona minkarhi wo tala loko u rhwele xigulani eso i driver driver isa lava driver tiambulense va driver hi vukheta ngopfu leswi nga loko vo tshika va fike va ba pothole kun'wana leswo va twa na mbilu ya vona yi vava swinene ku heyi va vavise swibulana aya swi nga layichiwa swi tshama kona hikuva swi lava famba kha swingundlangundlisiwa sweswo hi rhumela rungula rero ka lava ka ra ndhawulo ya swa mapatu ku a va voni ku mapatu lawa ma hina ma fambeka lawa va tshami ma ri na tipothole kuma ku hi tshama hi ri ku vhikavhikeni loko u tshika u yi kandziya u kuma ku vhilwa se ra pundula ri huma bundu laya lero karhi wihi na wihi ri nga ha baleka ni voni un'wana namuntlha na ho yi tolo ku madyambu loko ni ri la filling station laya a kha a tatisa mavhilo ya yena ni kuma ku vhilwa rin'wanyana ri endle sweswiya ni swi vulaka swo pundula tlhelo so we ya lo bit pothole kun'wana ende wa ri vona na yena ende hala tlhelo wa kha wa tatisa moya ende wa kha wa chuha ka ku hi xi lexi nga hi bulukela nkarhi wihi na wihi se xi vavisekile ku ri timhaka ta xiyimo xo biha xa mapatu ya hina xolexo wena mixeri soseka
0: DJ Mkwamulanyika na etinhlanga kwala ka sihlaza DJ Mkwamulanyika yo tshama vonamamugaa ivelaasikama vele ulungisile tibela kumandyangu na sikamova ni kule ka njheni matwa tibaku nandiya i bisi kwala tijemu kwa mamia tibaku nandiya titselekile etikama ka siyandani tanke tijemu kwa mamia
1: tanke kwala ka siyandani mhlanga van va hisa nga ta va navela ka mitirho ya vona ku i va na swikili swin'wana va vova loko chuchelela tinjhini ta timovha u kuma swi chucheleliwini swibakutani swi tala laya hansi laya ti-pisting ti chuchiwile ti kha ti susiwile na tiringi ta kona laya swi vekiwa hi laya tlhelo ku hlamala ku va tlhe va swi kota ku swi tlherisela swi leswi tinjhini yi duma kahle.

va mingiseri va ku ni ri nhlekani ka vanhu lava landzelaka sesi taveli ya kumbe ka mapapila tshikani filoma ka nkuri zamani na boti vuskosa ka mhlava vilimu ileni n'wana nomene kwala PLK hi wihi muchayeri wa xibazani ka lavanharhu leni kumbe boti vuskosa ka mhlava vilimu mi fambela kwihi hi boti vus Oh, taveli ya ku, oh, mchayeli wa xibazani taveli ya ku humbele, oh, a ni nga swi vonangi, sorry. Hi yena tluta ku tshikani filoma ka nkuri a zamani na boti vusi khosa ka mhlava vilimu, va khandziyile kwantamu ya taveli ya kumbe.

0: wakho eka driver yena iviki maluleka wona wakumeka te kansawulani le valayicha kusuka kansawulani ku tagiyani avakhandziyisi vanhu lava landzelaka kokwani wa ku hlula vona wakumeka le agiyani section a va ngheni tibazanini santa hetelela hi mhana anakanyi vona wakumeke le a 14 le calculate bananini na vona hawa a va ngheni tibazanini vanhu lava hinkwavo muhaxa va nghenisa hi xilahla ri xavutambwini ni ri la sakanlonji ntirho a kaya ku ri ka savula block 25 le mugangu wa tanaka ayeni mani
1: ifiayeni mpela
2: Nalava
1: hi van'wana vo ka va nga yingiseli radio va ku rhumela sweswi hi 5 minutes past 5 se mi ta dayisa na lavan'wana mina leswi swi ni veta ni yima kwala loko a na ha hlayi laman'wanyana na ta rhanga ni ma sensa ku ri ma vulavula swona leswi ni lavaka swi endla swona na ni nge se ma tisa moyeni we hi ya mahlweni hi nge risimu leri nga yima ku lungha sweswi 21 minutes past 5 hi ri kona kwala ka nongonoko wa African beat laha u nga na mina DJ Kwamza wena mikiseri wa mina wo saseka Daddy Wuyo i risimu leri ni belaka rona sweswi ri suka ka Dr. Jonah Moyo and Deverangwenya Jazz Band wena mikiseri wa mina wo saseka.

Ya, uta kutwi ni ka GCR wena mixer uno saseka. Wa itima GCR wena kumbe wotwa. Leka nongonoko African beats la ungana mina DJ Kwamza, malume ifi Ephraim wa makwamulo wena mixer uno saseka. Nga hlabala vanhu kumba a va le ku kutweni u tshama u kha u vulisa sweswi vini u kha u tlangana sweswo swo tikombisa ku yi nongonoko wa yini mara loko munhu a nghena u kuma ku u vulavula swo hambana na leswi nongonoko u fambisaka swona hi swona hi vulaka hi ngo vanhu joinani fan club mi ta dyondzeka mi ta va na mavonelo ya swilo swa radio la mihleketweni ka fan club va dyondzisana matikhomelo lamanene ka radio lava talaka hi onhela hi valovo nghena muhulahula lamoyini se a hi joineni fan club ku na ti-benefits to tala loko mi ri ka maka mhani mi ta kuma na miceka loko hi ri na ti-event to karhi leti lavaku hina tanihi vahaxi na vayingiseri mi ta mi bombile hi miceka ya GCR na swikipa swa kona munhu marako a ni joyini mina sweswi swa ti-fan club a ni joyini sweswi swa tindlela mara sweswi swa ka GCR wu swi lava ngopfu a hi mihlolo sweswi se hi kombela ku loko ku ri hi swi tiva ku a hi lava ku joyina fan club a hi landzeleleni leswi fan club yi hi byelaka swona a hi tikhomiseni leswi vanhu emoyeni ku ri xitichi xa hina xi kula kahle wa vava kambe wa ntshuxa landzelela ntiyiso lowu DJ Kwamza ku byela ku vona u ta tiphina hi xiyani moya wena mi xi ringiseka kambe handle ka swona yo xi ta ku borha ngopfu no ta boheka ku u kuma ku minongonoko yin'wana loko yi nghena u switcha off u ti vavisa mbilu hi ku ene u ta kuma ku u rhandza ngopfu nongonoko walowo mara hi mhaka u le ku byeliweni ka mitiyiso ka wona u lava ku switcha off Na ngena ku endlela leyi va swi tikomba vanhu na vito va tsakisiwa ngopfu lexi hi xi tala ntlangaka minkarhi yo tala lexi wena mixer uno saseka twana un'wanyana loyi ni nga ta ku u ta venga xiyani moya ku nga ri khale loyi leswi a swi vekisaka swona na ku vulavula hi vamakheniki ku nga ri khale sweswi ku eyi vamakheniki vanhu van'wani va nga na swikili swin'wanyana swa le henhla ngopfu va na vuswikoti bya ku tlhatlhelela tinjhini va tlhatlhelela ti-ring le ka ti leswi swa ti-pisting ana mingiseri loyi ni vulavulaka hi yena loko a nghena a twa sweswiya u ri ni poyila titi vamakheniki ku poyila vamakheniki loko ni kha ni va themendhela ni ku va na swikili swa le henhla a yi kona a yi kona

0: swiharhi i masika pfunaka hi lwa mina chai masa taxi driver ya ku rhangela a Joni a xilongweni tshamaka mahe sikuveri lavan'wana hi ta ku kwani design class maka wende ta hi bote no a xona hinkwakwa lavan'wana mapara malume sorile malume sori yo ka yi nga twali yo twala kahle leyi malume kombela ku nghena na papa khulu wa mina i chali mavasa va rhangela a Joni ni ta nghena na kokwani gezan class maleka ka home 14b ni nghena na bo themba maxakazi yo a xawela hinkwakwala va ngetsiwa hi rado ka rado school boy mina yo malume sora no rapa hi fambeni malume
1: gensile school boy mana loyi mengisiri aku malume makwa mulini kwa he aku hi swin'we i papatani va khensa swinene vuyingiseri byo lebyo i papatani butterfly a khensa swinene vuyingiseri byo lebyo moheni twa lava va ta ku yela ka ntingo ku va ri yini ahe
2: a wu vona wenduni kunjhani munghana wa masilo
1: a munghana wa masilo wu hlayisekile yi ri yini masilo leyi nga kona
2: a tivulavuli nchumu ti leti kambe ni ku ngheniwa na vangani
1: ku ngheniwa na vanharhu kambe hi rhanga hi teka muchayeli wun'we wa xibazani hi n'wi katsa na vambirhi lava mi va rhandzaka
2: wo ni nghena mjuda mjudi ziman fani aldimananis i ntukulu yaloye se ni sweswi ni nghena na vangani sweswi
1: na vambirhi
2: okay wo ni landza munghana wa mina loyi ni nga nikiwa hi xikwembu lani ba gumba gumba eles novela
1: eh
2: ni nghena na mhana mina layani aka dzingi square layani i mhanda yeni nghena na mhanda yeni vana va hinkwavo ka vona wena nkulukumba wa munhu a va nghenisiwa hi n'wana wa boti wa bixindlovu a nga masilo a ri laka mavala ri nga ta ku hlayiseka kwamu
1: hlayisekani swa swinene na n'wina masilo
2: danke yi ku movha n'wina yi baba
1: yi kona
2: Lava tanda yi vona sweswi.
1: Okay. Ku ta ku hi masilo kwalano vanhu vo tshama va ti tsakelini wena mingiseri wa mina wo saseka tolwa ni ri na khundula ni rivele ku n'wi vutisa ku hi khundula ti tekile ta u nga tshama u tshembisiwa munghana wa masilo u tikumile na loko mi vuya pfuta hi masilo mi ta mi ni byela kahle ku mudyana lowu khundula mi n'wi xavelini ti tekile ti ya mi nga tshama mi n'wi tshembisa tona

0: Le peri in botteghe, mi coma cazzo, ma ti fa, ma tu sei stata cazzo. Non è una banana, cagno, quella di banana, una traverca, non so quello che ti si. Vai, ciao, ok, vai, rila, cazzo, vai, rila, cazzo. E noi non sappiamo, non sappiamo, non mi tanghe, non io.
1: Gala bona live wa ni ti smartphone ta tsala mavito phela Catherine Mayimele sorry loko ku ramla ku va xikala vito ni mara ku tumbetiwa hi ni kwala ku tumbetiwa chuma ku na so ku karata so karata munhu a kona vulavulo swa mabibi yo hlomula mbilu la a hi tumbeti na vito na kantsongo
2: pi le ka vanga lava wa kula na yena le ka thomo le nga lava nele ka khavele ya kumbe mwana wa yena wa kula namuntlha hinkwavo laha vana va le laha ri kaka ro bavari bava na marhanga emthiwa ka ndhambi la gwangwangwa la xipulana lakwana gongo ra mali loko no kwata ntshamatshama ti rinechela vakhe
1: ntango ka hi nkarhi wa mina kha ku 19 minutes to 6 wena mixed room saseka hi kona se marungula lama laka lexi xa ta hi WhatsApp xi ma fikile makumu wena mixed room saseka. Okay, swi ta vula ku sweswi ni ta va ni ri na backlog ya le ka Facebook weni vona lava va nga lavani ku va hi khomele yini ivi se hi ta kota ku ya mahlweni naswona sweswa muxaka walowu ya wena mixelo wa mina saseka
3: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka hi Phalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihoxo swo hambanahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
4: Jinke Private Clinic lei i clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
5: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
4: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix range ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
6: ma endo bricks and sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa river sand boy sand filling sand na stone sand swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nge se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kula Giyani a section F house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andrew Bricks and Sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
7: na una malume efra malume efra malume malume efra
1: Yeah, it's a little bit Dondo ina nkoka swinene vutongweni bya hina wena mixer no saseka a dondikeni hi landzelela swilo leswi hi dondzisiwaka masiku na masiku swi akaka kutani hi vanhu.

Yeah, hela kota e nyami nyami sounds kwalano wena mixire homno saseka vakufundo inokosha. Yeah, ya matweni karu wa mina ini se utsutsumile hey. Yeah, na tsivona karu ku se utsutsumile ka Facebook na atalunga kwala. Ikona la ku hundisa nyana swimbiri swinharu mailana leso swa tiri lowuya wa mfuwethu. Mafos wena mixire homno saseka. Yeah. Tatsunduka leswaku ma force try by force tirhane kumbe u tirhisanile na swiyimbeleri swa ku hlaya swinene lomu ku nga na va Abele Chauke a va ri kona kumbonihela ntirho lowuyani va vonile Abele Chauke wena mixire uno saseka tsunduka na ntlawa lowuya a wu ri kona wa Abele Chauke wa timbhuri sisters mafosi a hoxa xandla swinene eka ntlawa lowuya tirhile na vakulukumba wa kulukumba Gezani Thomas Mzamani tsundzuka kahle hi risimu lera ra vona ra tiyindlu ta pondo u tirhile mafosi na va Dr. Joe Shirimani u rile ku Dr. Joe Shirimani a va ri kona kwalaya va tlhela va rhendara na item va kombisa leswaku mafosi a rhandza ngopfu na risimu ra vona leriya ra hekeleheke veri loko vo za va baleriya leswo a wu ta vona ku mihlengwe xa tsaka ku ri na rin'wana risimu va ku n'wana wa rila leri va nga ri yimbelela na yena mafosi vona Dr. Joe Shirimani vamana na twala u tirhile na vona mafosi vo sasekisa u tirhile na vona vo xinombelani sisters u tirhile na vona vo mtendas u tirhile na vona vo Mr. Post u tirhile na vona vo maroya u Chauke u tirhile na vona vo Dr. Sandlen Chabalala u tirhile na vona vo Flora Machauke u tirhile na vona vo Benny Mayengani u tirhile na vona vo Prince Rangani vo Israel Mavasa vo Fanny Ringani vo Events Mavasa vo Patson Chauke vo Mshiengu vo Victor Malele vo Ronald Mashindi kambe ku ri boti wa yena mihlengwe Sunny Boy Chauke va tirhile swinene laha nga vona boti wa yena loko va kume nkarhi wa ku va va vulavula le xitejini va kombe ku tshoveka kukulu ngopfu n'wana mhani wa vona loyi va nga mama va n'wi siyela n'wani kambe ve ri hi yena xikwangwandza loyi a nga tirha na yena mafosi na van'wani va ku hlaya wena mitirhimisoseka va nga ringanangi hi kula ka paragraph liya ya ku longoloxa tinqambi leti ti nga tirha na yena mafosi komba leswaku ta ti khumbeka na tona eka ntirho lowu ti contributini swinyawula swinene ka ntirho lowu ya wena mitirhimisoseka tinqambi leti ti hlangana ti rhangeliwi kahle hi vo Benny Mayengani swi vona loko va raise mali ya ku fika kwahalaya ka va 80,000 hi ta veka nhenha ya hina ndlela ya kahle yi pfuneta laha ni nga twa Benny Mayengani a rhwexa kulukumba bayisikopo makamu a va ri kona kulukumba bayisikopo makamu va ka va vulavula kwalaya ka ntirho lowu ya wena mixamisoseka sweet talker va lebela hi ndlela yaleyo mina kulukumba bayisikopo makamu hambi ku ri Mr. Mapisangs Mr. Mapisangs ni vulavula hi mani loko ni nga vulavula hi Mr. Mabanana lava sweswi va nga na kiki wukulu ngopfu eka ti-projects leti ta ku humelelisa mati emugangeni ya hina wa swi vona lomu ma nga famba kona hinkwako mati mi swipayipani swi tshama kha swi huma mati swi hobomulana hi mati laha ku ta ku hi Mr. Mabanana kwalano ka ndhawulo liya le va nga yi khoma beli wa mandla swoleswa mitirho yaleyo wena mitirho uno saseka tisani va ka mapapila loko mi ku na hemba wo sesi tavelia a nga tangi kona kwele ka mapapila mabanana mati mi sala ma huma ma khuluka na le xitarateni kulukumba bayisikopo makamu loko ni va vula ku i se sweet talker wena mixire uno saseka hi swo va vulavula hi ndlela yin'wana yo tsakisa ngopfu
the way va veketelisa swona marito leswi unge khungu vanyeke na nyana ngo vaita speech xa vona u ta twala u tshamisekile se va fike va ti boha kwala ya hi ku kuvula ka beni mahengani ko hayi kombela ku 3000 leyi nga hatshala ku mali leyi fika 100,000 ha n'wina varhangeri mi vona ku mi endlanyana something mi goxa mavoko ya n'wina swikhwameni mi tatisa yi fi ku fika hi ku 100,000 mi ya yi kha yi khomeka so va ri xitejini va swi vulini sweswo bas kokuma sana ku phela loko a swi vula hi ndlela leyi kulukumba leyi hileswo ku hi tshembi ngopfu ku ri hina tanihi varhangeri hileswo hi ta endla something se hi pela a hi endleni something ku valanderi lava hina lava ku tshemba loko va nga na kona eka hina ku nga wi a hi tivi ku misale mi yi huma njhani kulukumba baskop GCR wena kumbe wo twa DJ Raja Walanda sweswi wena mingiseri wo saseka ni ta tanihi ntolovelo ni ku byeleni leswaku ri minkarhi yo tala halaya ka Facebook network hi le ku endleni kahle a swi pfulapfuli ni kota ku vona ku i va mani va nga nghena va famba na mina laha ka nongonongo hambi swiritano loko mo tshika ma pfurile marungulo ya n'wina le ka xigaza na mi tshembisa ku ni ta ni ya Bati Arias Daniel Bati Arias le ka xigaza le ni mi hlayela marungulo ya n'wina kambe na wona malama le ka xigaza langutani loko Miss K va hoxile mi ta nghenisa marungulo ya n'wina.

0: Raja Shamuhashi. Raja.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hesa. Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
0: Raja Shamuhashi.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

ya ta baga tlhelele ka majabe ya siku ra ramontlha mikiso ra mina kari ya mahlweri simile rile ka xiyimbe lexiyani xa vukhumenkaye number 19 ela ri tshame kona ka majabe ya siku ra ramontlha mikiso ra mina ni nikete kahle ri simi kamukela hi rona eka nongonoko wa siku ra ramontlha ri se kahle ka King Tsonga a ku 1x1 kumbe va ku 1x1 heyi a ku yini ke ri simi ra hi rona mikiso ra mina a ri teka hle ri ri ka xiyimbe lexiya xa vumakume mbirhi number 20 ni nga sukula hi rona vhele eka nongonoko wa majambu lamani kasi ro twa kusesi Eja na hit hit boss SA ne ta sobra ka ma code ne sobra kon ara na ka shebele shani shabu e kobe no good number 18 ne Janeshma ara na ka shebele shabu kobe no good number 18 sobra one the pretty guy the garona ka manjam la man reperila

Ranya wana. Ranya laga pao wana. Hariya. Sanda samme.

0: All right. Mixo Richard FM. Tidlala le kare mahlweni kana kona goba jabe sukrana montla. Sibra kahle kusuka kahle leya. Okay, all right. Sibra kahle kusuka kahle leka. Hey, sibra mana. Hey, ri sibra mana. Sakwe sibali. Eka ba jabe sukrana montla mixo ro mina kana kona goba timbos dane tidlala le 0607 5942 taka mixo ro nge. Ngo ri da bona nga bza kahle ka majabu mana. Mina mwana lowa. Yo. Rirona ba mini.
1: Rione ha pagato per essermi mani ripetizioni sani a far rubiare nere a Joyce Robia la manda mangi.
0: Ba gaino.
1: Riamo Joyce a fa valeru.
0: Di gai sangolo one.
1: Ripetizioni sani con anyonga.
0: Oh apa bibidi.
1: Eh abo Joyce, zigo white hand ro dura forse a ronde jere sarina.
0: Zigo chimbra zabu dinere.
1: Zigo chimbra zabu dinere bo sa se ba kota. A birio zo ro dura ba ofara zo zo dinna zo ni mara zigo wa.
0: Yo.
1: Ai khonani anga huna zwifhio rine ane vari kho soko doba ri tshisa nthana na zwori nga ngomu na mini ari tshi fhedza ri kho soko dinmela rine kandi madi kandi uri shika mara leta
0: kama vhabudze vhoto rapa dziko vhuya sa pa kho ḓifha
1: vari matreka ari na kwa rwandi one ndi to sa ḓivha zwo ḽa makadzi ni nga posa zwifhio ri ri tshi tanganyisa tanganyisa milenzhe
0: a huna zwiṅwe
1: ri ani themba inwi
0: a huna zwiṅwe ndi kho to ma bika ndi kho dia matombo ne
1: Rwani matombo zwena to zwiri kuitea mini na kupitu. Rari na dai zwafana vha vhana na mutsu na tshisevo. Zwino bvela vha matraka vhari hai amse na dai zwiri kala machelo.
0: Yo.
1: Eh au jana na nda yo fufa na matraka a noy kona nyanga.
0: Ha ndi zwezwo ona zwinwe.
1: Ke rwani rote cheresa.
0: No ari tibri rote tiri.
1: E chada.
0: E danko. Aba vaisa sa sa mixo ro bela ka majaba sukra na botla den kase dela leke na ngoroko house of 20 come and go but bela sa mixo ro bela wa le ya hlawela ka ne awara le ya ni ya nongo inga se ba ka majaba sukra mhla dipeli kahle simle rila ka shimle shiya a sho hlawela ka le shasha bu 12 number 12

go ya ba ba sobra ka hle ndlela le wa mixo ro mina ka tbisa sasa ka majambe sokra na motlhare tsabe ka hle ri simulere ka shimela sha sha naru number 3 kwa la ka sob 20 se sa le tsimdi kan a timbir ne ta ka gibeta no go ba jambe sokra na motlhare mixo ro mina ri simulere la ka ri tsabe ka hle ka shimela sha ni sha bombiri number 2 I said ya banta bula ka suri sone e king mna dolo ya aiye kuwe aiye kuwa from sarkat na sk the dj ada ka sabe rwan la daba ka facebook shika ka ba ka ilela na mina na wena big sura sira fam ne ba ka no woman ka radio ma jaba sura mo dj ma kwa mla ba ta ka ba landela la ka ore le nyanka ya perila

I'm going to go to the house.

ngeta hi yin'wani track ya the late general MD Shirinda wena mixer Mr. Seka leyi nga yima ku lunga laha yi rhandzaka swinene ka ni nga tivi na yona loko ku ri mastering ya kona yi ta va yi kha yi famba ku fana na liya ya mujaji na wena mixer Mr. Seka ya leti tin'wani leti tireke lete ti ti rhandzaka swinene xiphongo ya lady a hi metela wa ditwa ha lady tshamisekile di fani na liya direke yi twalela ku kulenyana ingaku no yi tlanga hi foni so wena mixer Mr. Seka ha di betela kahle seta na ti sabuva ta wena u tiphina hi ditireke leti

0: Yeah, ya le track yiri na 39 years sweswi loko ikhari vulavula wena mixero wa mnosa saka hasiliya ni nga ku bela yona yi tsutsuma kwele ka 50 wa malembe. Ah, kuri tisimu ta the late general MD Shirinda kusuka le ka makhasa wena mixero wa mnosa saka la hi vona ku na ti tambe ti tumbuluka la ya mutini lowu ya vanhu longwe Shirinda. What's up my boy? Ati kari ya ta ku hambana hambana wena mixero wa saka ti tumbuluka la ya mutini lowu wa ka Shirinda. Na loko hi za hi hlamusela timhaka ta ku hayi muti lowu a wu na vana va ku tala, wu na vana va ku tala swinene over 44 ku ya le henhla leyi. Tsakisa kwalano swihi swa muti wu kulukumba swinene wena mixero mino saseka ya leswi u kumaka ku hi humelela hi tindlela ta ku hambanahambana, u kuma ku na madyondzisi kwalaya, ku na vafundhisi kwalaya, ku na maphorisa kwalaya. Se hlanganini hi ri ndyangu hi kha hi bula leti na leti ya wo swi saseka ngopfu. Simu leri ni ku bela ku rona sweswi ri thiwile ku xiphongo. Hi nga tluliwa hi xiphongo njhani? Ya Joni xi vuya xi kha xi nuhela khemisi. Ya ni khinulini mina DJ ku hamzala ka nongonoko wa ta xigaza madyambu ya namuntlha wo hi twa kusukela laha ku teka hela yi wena mixero mno saseka
1: na malume efra malume efra malume efra efra hi ku tumbele jaba to sobela tsirejisefe rito reshaka technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexaka.

wabona manflo ba imekulunga wena mixi room usaseka risimu ra bona leria hey tikengo munim dela kontate teka kwala ka wa 102 wena mixi room usaseka uko yingisela vunanga bya xigaza lebyi nga kululamisela dzona madyambu ya namuta manflo unless ko vana an emergency yo karhi kuma ku bi radio yi le moyeni ya ta amukela ku nga va kha hi fona ni kota ku attenda riqingho ra wena ene leswo swi fanele ni boheka ku yimisa radio ni twa ku ri yini handle ka sweswo leswi swa ku perisana ya teka hi 102 ya manflo va yimekulunga wena mitirho wamusuka manflo xinyuri e Dr. Thomas Chauke production ni ri teka risimu rero kusuka le ka albamu leyi nga thiwa ku pendani maribye xibombi number 2 va ku va maseve etiphineni risimu rero

Ya, ila kutakwe iman flow kwa lalu wena mixirum no saseka kwa vama sebe munu ushlekelele nga kwa wako randa kazi ala telo ili su wako onela le swanga swa wena la vutongu indi la. Ya, iti dondo le titi kumakulo kaya yingi sela ti stimuleta chikaza tinga produsi wati rekodiwe buronwani. Sama na GCR, aunga tisuli wena mixirum no saseka. Pamela wa swilo swintshwa nkarhi hinkwawo wa swi tiva phela ku madisimu lamani machayaku laha van'wani va n'wina mi na wona ma kwalama kaya ka n'wina ka tilayiburari ta n'wina kambe u swi xiya ku loko a wu ma chayisa hi wexe u ri ku ri wexe kwala kaya a swo ma tsakisisi swona leswi u ma twisaka hi swona loko u ma kuma ma ri na DJ Kwamza.

0: na swi tiva ku ni vulavula na Sandlane a hi n'wana lawa biha kumbexana mi twa biha mali ya xitokofela a mi tlangi xitokofela n'wi
1: leswi swa makhwaya mani loyi u nga holova ma
0: mani wa n'we mi twa mi holovela mani i mani mi nga tlanga xitokofela na yi mi nga n'wi hakeli kahle
1: a ni n'wi tivi
0: mani leswi mi yimbelela ku hi tibiha movheta mi ni dakuyela mpela ni nhlekani wo tani ni kombela ku mi nyika nsati wa mina mali ni nga se mi tela kwalano na ku tiva laha mi tshama kona
1: ma nga ni pengeli mina ni tlanga
0: mani loko ku ni nga mi pengeli mbula hi na penga mina
1: ta broketela
0: leswi twanani mani mani mani ha twanana kahle ni ri ni kombela ku mi nga la ku ni vangela maphorisa ha twanana ni
1: me ni ta vangela mi n'wana mi ta vangela mina ma ni tlanga xitokofela xa yini xitokofela xa ko
0: mani a hi n'wina ma ha ku vula ku ku xitokofela xa le makhwayeni na mi tlhisa majika se majika se majeni a hi n'wina mi nga vulavula hi xitokofela xa le makhwayeni sweswi
1: ni vula ku swona vutisaku i mani loyi a nga ni tlangela mi nga n'wi tlangeli
0: n'we mi tiva mi nga tlangelangi mani xitokofela
1: a mina ni tivaka mavundla sweswi na hi kona a Freedom Park a hi fikangi hi humesa mali
0: a mi fikangi mi humesa mali se hi yo yi lavaka ke mali leyi wayi mi nga humesangi mi fane mi yi humesa ke wayi mi nga yi humesangi mali leyi
1: ni fike late
0: o mi fike late ni nga mi nyika akhawunti ya mina kumbe ta yi hoxa kunene hi ku leswo mi nga humesi
1: mali ya kona
0: mirini
1: ve ri madzana mangani
0: ka swi n'we mi chayela madzana mangani
1: a swi ya hi munhu
0: swi ya hi munhu lowu wa ka mina a
1: mufane mi chayelemalimunu loko munhu ni n'wi tshemba ni n'wi rhandza na 10,000 a n'wi nyika
0: se mi la ku humesa mali
1: mina a ni ni fane ni vutisa atafuleni ku
0: kahlekahle mithetho wa n'wina hi mhani n'we we kahlekahle wa delela wena
1: me ni ta ku nyonora bote
0: yini
1: okay loko hi fika laha ni hi kumesa kusuka tinyimpi na tihansahansa ma swivona va ha kotanga ku yeta friend hetana a ni last a ku ri mhaka yo swi ya hi munhu mara yona hi naku ku na mali ya music a swani swi ya hi munhu
0: okay ni kombela ku
1: fane va ni
0: mani kombela ni yingisela ni kombela na swi to yimbelela hi ku biha njhaninjhaninjhaninjhani i nga ni tweli biha ni kombela ku swa ku music na ku yini a na ha swi ngheni ni kombela ku i nyika mali ya mina ni kombela yi teka swo tsala ni ku nyika akhawunti
1: hayi a ni nga swi kota a ni fanele ni yisa tafuleni ta yisa loko ku ri ku
0: sweswo a ka ha ri na mhaka ya tafula hi mani a ka ha ri na mhaka ya tafula kahlekahle
1: a ni nga swi koti sweswo mina
0: dropa
1: phone hi mhaka ku a ni hi mastokofela leswiya swa le makwayeni a swo boha ku humesa mali swi wena ku yi tsakela ku va nyika mali muni
0: mara lowu ka mina i ku nyikile mali wa yi wena i nga la ku n'wi nyika
1: a va ni nyikanga se ni tlanga ni first round leyi
0: yini i first round
1: round
0: a xo sungula hayi mani ni kombela hi twanani na ta mhani loko mi la ku ni tolovela ne
1: twanani mi byela ke mina
0: loko mi la ku ni tolovela na va leyiwani i ve ri mani luwa ka maswo byela lowo yimbelela loyi Flora loyi loko mi la ku ni tolovela ni ta mi tlela xitori ma tiva ku ni ta mi tlela xitori mani
1: mi ta mi vuma nghomo bavo
0: mi vuma mina nghomo mi ta vuma mina nghomo nikombela mi vhuma hito vhuma ni hito ngoma yiko nikombela mi ni vhuma kwana
1: nikombava switholela risukelo va twa mumu we le giyani
0: mani sandle a yi swithole hi mima
2: ya hi fambile nena ya ti-prank wena mixi room no saseka hi laha ku ta hi mafosi kwalano loko a ri ka xiphemu lexiya xa ku endla leswa ti-prank call hileswaku u ta tsaka swinene maendlelo ya yena laha a ri ku prankini ka Dr. Sandlane Chabalala lava nga yima ku lungha sweswi wena mixi room no saseka va ku ya ra bava.

0: Dr. Sandleng Chabalala balava wena mitirhomo sasa eka vakari va hitela na risimu rero ra ku ra baba. Yo na khensa vuyingiseri bya n'wina hi mhlengo we le babangu kwele mihlingisela ku mi ri kona hambi mi kwele babangu. Ya na n'wina hi van'wanyana ri na n'wina kusukela matolo loko hi karhi hi tsundzuka mutirhikulori wa hina Mafosi loko hi ri le ka Xilumani Hotel. Ya na n'wina ni tlhela ni mi vonela kulenyana loko hi ri halaya ka Njhakanjhaka. Ya na mi twa mi kha mi nyika feedback yin'wanyana la ya ku ni twalela kule. Eya ni kombela sweswi mwingiseri la nga ta nghena a ni byela ku kahlekahle ni twala njhani sweswi hi ku ni nga ta famba nkarhi lowo leha kuma ku handle ku twaleni na ku twalana katsongo hi mhaka netiweke ya leyi hi karhataka minkarhi leyi hinkwayo leyi wena Victorino Saseka. Kombela vayingiseri vambirhinyana sweswi va nghena va ni aleta kwala va nga kona ku ri va ni twa hi ndlela yini twalela kule kumbe na kana twala kumbe na lexi a ni kha ni xitlanga xa prank ya Dr. Sandleng Chabalala prank wa kahle Mafosi a xi twala na mini nyika feedback yaleyo mi le moyeni mixi rom no saseka
1: a ni te ni nge zi ntima ndleko mi swi twa ku mi twakala grand
0: ni twakala grand na lexi a ni kha ni xitlanga xa prank ya Dr. Sandleng Chabalala
1: a ni kha ni kufayi ku hleka ni tlhela ni pfunela ni tlhela ni cheka ribye ra kona leswi ri nga xiswona ni languta ni ku du ni languta ngamula ya mina vakhini
0: okay ikokwani gaveni
1: la xile ikokwani gaveni
0: no na khensa swinene kokwani gaveni
1: ma swi twa ve a ni timanga ma swi twa ku mi twakala kahle kwala ndlwini
0: ve kokwani gaveni right i mani un'wanyana la nga tsakela ku nyika feedback ya the way ni twalisaku swona wena mixirhi mno saseka kokwani gaveni hayi kona va ni byerini ku laka makoxa va le ku ni twini kahle ende na tlipi liya ni kha ni yi tlanga va yi twili kahle va yi hupangi na katsongo wena mixirhi mno saseka byela mina kwalaho nga kona ni nge se ku sala mune wa timinete leswaku ni teka tiqingho ta n'wina ivi hi vaperisa vanharhu hi ndlela yaliya ni nga vulisa xiswona wena mixirhi mno saseka okay kumbexana swi lata valaku kumbe wini vetani ku mi ta loko mi kha mi nghena laya mi ta vhe mi nyikela kona feedback leyi ni yi vulaku ku ri makhamani yi twa na mi ta vhe mi nyika kona kwalaya ya hi ku ya tirhisa ku laha ku na volume yin'wanyani ula swo fana na zero swi swa kona ku twalanga chopu ku endleka yini hi yona se hi swona ni twaku ku kahlekahle loko mhlengo le babangu leyi kwalaha ni yingiselaku a ri kona a twaka man'wani ni twalela hansi ngopfu ya wini ku nyika rin'wani risimu wena mixirhi wo saseka ri nga yima ku lunga laha na temba hi tiphinile risimu leriya ra Dr. Sandleng Chabalala va ku ra bava ni ri teka kahle ka albamu leyi nga thiwa ku 50 kg selati wena mixirhi wo saseka ya lava vona na mani egi lava yimi ku lunga mani egi baloyi laleka the mamba queens kata Dr. Elias Baloyi wena mixirhi wo saseka na vona ri na vona le ka Xilumani Hotel matolo va karhi va pfumbisa ntirho lowuya wa ku tsundzuka mitirhikulori wa hina Mafosi try by force wena mixirhi wo saseka se lehani ku khomele risimu ra vona leriya ri nga thiwa ku ri ni nga heli matimba va swi vona swi kahle ku va hi karhi hi khensa vanhu lava hi endlelaku swa kahle va hanya hi swi va swi twa na vona ku va tirhile nkarhi wun'wanyani vanhu lava hi nga va tirhela va swi tekela nhlokweni ngopfu swilo leswi hi nga va endlela swona se risimu rero ra ha tshamiseka kahle u ta ri twa kahle endla ka rona ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixirhi mno saseka muni twa loyi kulu a ta ni byela yini
2: DJ Kwamza ni twalela hansi.
0: Ni twalela hansi.
2: Swinene. Ka foni ku ni twalela ku henhla ka radio ni twalela hansi.
0: Ka radio ni twalela hansi a ni?
2: Nkama lowu loko mi kha mi tlanga prank leyi a ni tlanga kahle ngopfu. Sweswi ni le hansi sweswi.
0: Na sweswi. Ka radio. Na sweswi ka radio a ni ku twali nchumu ni.
2: A sweswi a twala nyana.
0: Okay, alright, okay. Alright, no, na kensa. Ni na mani la na kensa u tsundzuxo swa n'wina kwalano.
2: imgwana kwa la basani kam tetwini.
0: Saise kanswi nene kwa la basani kam tetwini. Danke. Ya wabona mixi romno saseka iso na swele iso iso randa akoloko ikari kari tira la studio ku wabona mchini leni itiresa kula kuya ileswi itwalisa kusona ka mina a yi kombi chumu ku hala handle swi nga va swi nga ri ku fambeni kahle ni ya mo hi tiphina hi risimu rero ni mbela ku rona sweswi ri sukaku ka Man Agnes Baloyi va ku mi nga heli matimba va karhi va fambisana kahle na Dr. Sandile Chabalala na mulambya wa Ndzumba.

0: kotaku hi man egibalo hi kwala no wena mix room no saseka vaku minga heli matimba ya leswi fanele ku swi dyondza evuton'wini leswaku un'wana na un'wana loko a karhi a tirheliwa swi swo karhi swi kahle leswaku hi komba ku khensa ka munhu un'wanyana wena mixiri wa munhu saseka ya ri karhi ni fambisa sweswo hi ndlela yeleyo ni ku nyika vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene bya xigaza tana la moyeni sweswi hi ta perisa vanhu vanharhu wena mixiri wa munhu saseka ni kale ni mi yimini la layinini la ni swi twa ku ri hayi kona se mitemi la ku perisa ya tana u ta teka xiphemu lexiya xa ku hi perisa vanhu vanharhu ivi se hi ta hatla hi vuya la ka xigaza lexi hi ku bela xona until 12:00 wena mixiro mno saseka ahe mpelemweni mixiro mno saseka ahe boti jo gift ku bayi
1: hayi ku pfuka hi xiwetanini na xidyani na fita ku kucha amndikutani malume isi kuma na mhandlekani vavanyeni kusuka laha 12:00 aka Bhabhazela ku na mhana mukateko kusuka laha ka Xithelani ahansi ka Phawu ku na mhana na Maria Masangani kwala ka Masangani kwalaha a va ri nkomba ku kuma mi na ritiinto kupa hi kusuka laha ti ku endlaka Msali Kita bu kam sabo itu lo lo sa rendele ka ang kamal me isu lo ko hite tungo na ba?
0: Hite tabuleli nungo na ba ba yamatwe ni na unang kagas gaza kamadam bala mo sa seka la kagisya.
1: Masawan.
0: Thank you.

0: Love Lahiti Wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni shaku. Hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
3: Na una malume Efra, malume Efra, malume Efra.
4: Ya malume Efraim, DJ Kwamza valata kunika risimu le ra hisaka ra kusuka kuma potweni sweswi wena mixiri mutsaseka risiwa ka ntlawalo wa xinombelani sisters kusuka laya ka xigamani wena mixiri mutsaseka mi pfukile buti obri na switiva ku bun'wanyani wa vapfuneti vakulu la ka ntlawalo mi manejaku mi vonaku swilo swa famba se va hitela na track leyi nga thiwa ku zebra va vulavulaku hi nkata buti va ku a ma ha bitona masiku lava swinsi mi joinani na va Onika, leswi a ma ha fambelela giyani ntsena mi famba mi ya lomu ya majoni leyi mi ya mi ya cina mi tsakisiwa hi loko va kha va mi themendela va ku ya cina zebra.

Ya wena bigiro no saseka ngate kati loko imagine ntinro wa zebra va uhlaya kula. Oh kata botilo va mutemendela va ku ya ntina zebra. Loko ngate kata ka swi tini sa ku yini. Na mbali le Antavani si file kate ma fiki mambiri la manga honda na arrangement ya ko hita va hikari interview na la studio wena mixero musaseka kambe tekniki leti nga na byona la station hi endli ku ri ni twa ni tsandzeka ku va na wona ni ta

mikarhi mi tsundzuka leswaku ntlawalo wa xinombelani wun'wanyani lowu vuriwaka leswaku wu tirhini na mutirhi wa hina loyi a hi n'wi heleketa namuntlha le ka njhakanjhaka endlwini ya yena ya vuwiselo wena mixeri wa saseka vonile na ribye ra xitsundzuxo ra kahle swinene leri hi nga ta hamba hi n'wi tsundzuka ha rona mafosi leyi nga humelela hi ndlela ya ku vava swinene leyi vo tala u kuma ku tshovekile timbilu na sweswi wena mixeri wa saseka loko ni swi twa last Saturday a ni ri kwala studio ni ri ku haxeni ka nongonoko loko ni ta sungula ku swi twa kahlekahle leswaku nghena mhana anakani ni kuma tiva ni borheke ngopfu ni ri ni borheke a ni tivi na chomi vhela hi nkarhi wa rona ni borheke ngopfu hi ya henhlavi na swona ni ri hayi swi vulile na swina mhaka i ku haya swi vuleki moyeni ni hetela ni swi tshika hi ndlela liya ni kuendle hinkwenu loko va kala va vula hi ndlela yeleyo ku swi ri ku swihi swin'wana swa swi serious ngopfu ku famba ka nkarhi loko ni teka riqingho ra mina ni pfula ni languta lomu ka ti-social media hi mhaka ku va ni pimananakanya va vulavurisa leswiya loko ni ya hlangana na swona hi swi ni tshove matimba ngopfu munene na swi kotanga kahle ku haxa nongonoko walowa ni wu haxa wa African beat wena mixeri wa saseka mhaka leyi ka kumba un'wana na un'wanyani va ka ncawuke hi nga lahlekeriwangi mi ri n'weke mi lahlekeriwile hi matiko leri hinkwayo DJ Mboni and Blesser Oga va yimi ku lunga laha wena mixeri wa masaseka va ku mangoveni mamulandzwa

0: Ya, bona me kidiro bro saseka, gimete entelele yo ri simurero, ni bona nwana nga ku tlhavekeni la lava ku ta ni joina. Ah eh, mile mweni me kidiro uno saseka.
1: Eh. Ah, ta mai kidi na wena me za ku teleki.
0: Eh.
1: Yeah!
0: A ku tleleka ni.
1: Ah, hi lo khomela. Kokwane wa kha vatha ilekhelo uthiwa yala shilo shilo shilo
0: shilo shilo shilo shilo shilo shilo
1: na baba ba unwa chine ilekhelo tike ku yifambele ni
0: swi mi fambela mi ri kwi
1: na tike ra ka sikhunyani la
0: oh la ka sikhunyani se siliwa wa ntimanyana
1: haiko na vanhu ya vambirhi ka sikhunyani Tarisano amina yanda inanti kuluwa hoti kala tikwera ka sikunyani na majamalumu amina manta hoti
0: oh oh tuna tuwa ke yendi yini na hey uyani sesele suri mirai wa ilava man ahe mile mweni mikzero onza saka
2: ahe baba
0: ahe
2: Xibajani xa
0: vazalwana ka mavalana. Oh, xibajani xa vazalwana ka mavalana. Xi perisa vamani vanharhu xibajani xa vazalwana.
2: Xi perisa mama wa mina khona ngunyula kwale ka mavalana ni nghena na ndhamu ya musati wa mina mhana vana n'wasikati wa mina ni perisa na nkata ngunyula na tubani nkata ngheneke. Ni va perisa ni kwala ka mavalani wa kha va bava va nkata ni goke na jazi se ni akereke ni ya jika mugwevo.
0: Oh, I'm glad you come well.
2: Ah, see, man, if you buy a little shot, then I see a puka chita gami. Look at you.
0: Ina.
2: Ah,
0: I'm

0: xibajani ku ka jikiwa mugwevo ta loko ni kha ni vuya hala ka njhakanjhakana ni fika ni hlaya bodo liya ya ku nghena tikweni leriya ra ka n'wamatatana ni nga ta ni swi tsundzuka ku kambeni ku na bishop Hlungwane ndhawu leyi hleketa hi mhaka sweswi swa ha ku vuriwa ku xibajani xa vabyalwani ku ku ya turhuka daskot ahe ni le moyeni mikiseriwa ni mutsisekana hi pfukile ndlopfu ngazi yi ri yini la man'gombe la
1: Ni ta yi tsundzuxa
0: loko ku ri sweswi yi khudzelini a ni ta yi tsundzuxa na swi tiva ku le ka African Beats ni ta yi kuma a ni yi khomile sayizi ya 3 foot yaleyo ni ta va byela
1: okay
0: ina miperitsa va mani ndlopfukazi
1: Kama papila
0: taveli ya kumbe. Queen of Limpopo. Thank you. Very size ya bona I size 1 ya 3 foot ya love ka 3 foot na buti mazenya ai toveliu isi wale ka ndukukazi ai mele mo ni mikiro uno to saka
1: ai cha ta ku am bena moye
0: hey
1: akai ki cha na moye na
0: ikensa sunene kokwani kwamukwamu
1: vona xikotirini
0: na xikotirini xa le henhla laha kokwani kwamukwamu
1: a ta gonya
0: ina mi perisa vamani vanharhu kokwani kwamukwamu
1: vasungula mana jaki kokwa jaki yai ni latela yi a ni grace ka ngove nkanta hetisela hi kokwani tola
0: a va hlayiseki kwele ka muchipisi
1: a va ri na kokwani kwamukwamu
0: hi swona dange vana na madyambu lamanene kokwani kwamukwamu
1: langulanile na madyambu ya kahle
0: hi swona
1: danku
0: ya lova ku va na nkarhi matolo va niketeliwe mike hinkwavo va vulavula va boha na kokwani kwamukwamu yi ta va yi vulavulini va yi ri kona kwale xitejini ka ntirho lowu ya hi wu khomeni le ka xigomani hotel ku ri Vision FM na GCR FM ahe DJ Mapundumuli hi ya loyi swimatani chisa maxali laha tshama
2: Nkarhi mi hleketo masekuriti ya mina ma wo sungula i teta amos majali i kumeka hala
0: amizalene
2: ku ta lena cross majali i kumeka hala adivakeni 9 majali ya yingola jaki a va ri na papa vona lakele kumatani chisa majali kusuka laha tshama
0: No, gana khensa swinene swimatani chisa maxali ta yisekana hileswo ya wini pfuni yimile sweswi swa tiqingho wena mixerin'we sasekani ya mahlweni na vunanga leti nga ku lulamisela byona emadyambu lava swaku hi tiphina hi byona wena mixerin'we saseka
3: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaku cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,000 499 1990. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Lado Madwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Lado Madwe. Lado Madwe. Where you save and score.
4: Na
0: malume Efraim wa mahlweni va ku nika o tinjamba ta tinjamba madambu ya namuntlha kwalaho ka mudivelo lowo saseka wa ti 3 ta October 2026 wena mixing wo saseka na hlekana ni kha ni byela hi timhaka ta xibajani xa Boti Reid. Oh mi hi lombanyana na hina hi hlova hi Boti Reid baji leyi ya n'wina wa yi kona jealous down yi sasekile ni mikomele risimu ra vona Boti Reid va ku maseve va le Dubai.

ka music video ya risimu leri wena mixeri no saseka bona na Boti Mafos vakari va cina loko ku rekhodiwa video leyi wena mixeri no saseka laha va fambisanaku kahle na Dr. Elias Baloyi na Siya Chauke kusuka le ka mutititi pulaji leyi wena mixeri no saseka ka skepe ya na tembo ka u tiphina swinene hi vunanga bya xigaza lebyi hi ku belaku byona la ka nongonoko ta xigaza na DJ Kwamza wena mixeri no saseka 16 minutes past 11 o'clock ileka awara ya ku hetelela hetelela ladies ya mina ya hani hini hi.

Ya va idondisa dokodele kwalano wena mixer munhu swaseka kusuka ka ximatsatsa number 32 va ku vurongo a byi hakeli donda ku pfuka u dzuluka nyuku nyuku lowu ya hi wona vuswa bya wena n'wananga ene mpela va vula lava hi tsundzuxaka ku loko la ku humelela hi tlhelo ra swa ikhonomi hi tlhelo ra swa timali pfuka ka ha ri nkarhi wu tirha u vona ku 6 months liya hinkwayo u va u kha u concentrate kumbe ku langutana na nchumu wun'we lowu lavaka u humelela ka wona u pfuka ka ha ri mixo swinene loko van'wani va ha khudzehele u va u kha u tirha va vona more special va lavo fambisa swibazani lawa ma va vona loko ha ha khudzehele kuma ku va le tindleleni vona kwalaya ka wama 4 ku va 5 ve le ku rhwaleni ka vanhu hiko ku tirha sweswi ya wena mixer mo saseka hi swi vulaka na dokodele va swi vulaka swoleswo ku nga toloveli vurhongo ku byi ku lawula vurhongo byi ta ku endla ku u tshama u kha u navela van'wani siku na siku wena mixer mo saseka loko u vona van'wani va kha va humelela wena u kuma ku vo navela ka leswi va nga ku swi endleni se a hi ti vonelini ku timhaka ta vurhongo ha swi tiva u karhi wun'wanyani kahle kahle ku tirha swa vava ku na ku vava ka swona hi kona ku nga na ku humelela kwalaya wena mixer va munhu saseka ya ni ku vona risimu rin'wanyani ri nga yima ku lunga laha wena mixer va munhu saseka weni vona netiweke ya kona yi lava ku endla sweswi yo ye ye leta ku bela risimu rin'wani ra xinari swinene laniwani wena mixer wa mina saseka se ri endla leswiya swa ku ri rhanga ri jikajika le kule le 26 minutes past 11 hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigadza wena mixer wa saseka u ri na mina DJ Kwamza kona kwala ka GCR wena mixer wa mina saseka wa swi tiva leswaku loko ku 12 o'clock hi tsema siku se hi ta va hi karhi hi nghena ka sonto sonto wa yi tiva leswaku GCR yi ta hi maendlelo ya yona ya ku va hi karhi hi khomisa vukhongeri siku leriya vunanga lomu nga na vunanga lomu nga na tinhlokomhaka to karhi ti hi dyondzisaka swo karhi swa vukhongeri lomu ku nga na ku dyondzisiwa ka rito ra Xikwembu eka minongonoko ya ku hambanahambana hi vafundhisi va hina va matimba swinene la xitichini wena mixini munhu saseka ya nghoma leyi imanike a lava ku yi bela yona loku nga ri Abel Chauke eka xinghalani number 12 ya yena a hi tiphinini risimu rero

Shadrake Makhuvele ako iswinwe ni rikwala gumba ivi mama praise ako iswinwe ni rikwala 14b ivi ni kuma na Isaya Soza Nkuna ako iswinwe ni rikwala ka dzingidzingi ni kuma Kwenadi Hashane nena ako iswinwe ni rikwala Moxakomo Kuluvidu akhensa swinene kwala Kuluvidu ewingiseni bya n'wina ni kiyaliwuha ivi Mafemani Bennett ako hi swin'we ni ri kwala ka mavambe a erianini i Mafemani Bennett Masekani ito Masekani ya ka n'wina kokwani tivi wa junior la ka Jiroma Tembani Gajeni Ndofu ako hi swin'we ni ri kwala ka Nhlaniki a ndzhaka xikolo xa Macema hayi ivi ni kuma na Nomisa Mayele ako hi swin'we ni ri kwala ka Xitelani kumana Dunisani Patrick Baloyi apa nongonongo wuxapu ni yingisela mi ri kwihi Dunisani Patrick Baloyi ivi Frankosh nena kwaku onu la ka xigaza la Beatrice Mkoki awa hi mbela mandla DJ Kwamza ivi Ngamula Muzizi Nkun'wana aku hi swin'we ni ri la ka Mageva ivi vafundzi vo Rasta Mkumela va ku hi swin'we ni ri kwala Ngwenani ya Temeli ka Jamaica Street ni kuma kokwane wa Favor va ku hi swin'we ni ri kwala Sowethu ni kuma na Zaya Soza Mpuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dingidingi DJ Saito na hina ku hi swin'we ni ri la ka Magoro

0: va gimeta endlele leyo kulukumba MC Mavasa va ku na xigombe sisters va ku xivanani number 12 ya vona ya leyo wena mix room no saseka vanwana vanga tiya swinene eka timhaka ta vunanga bya xigaza e vanwana va karhi va mboniela tiro ya ku heleketiwa ka mfuwitu mafotsi le ka njaka njaka wena mix room no saseka ivi na hosi njaka njaka vuyimiri bya ka njaka njaka a ku ri hosi njaka njaka lavayani hey ya loko la ku ta twa ku xinghezi xa biwa wena mixini vo mina saseka va yingiseleni minkarhi yo tala loko va mi rhambile kolomu ya swivijini kumbe ku ri na swin'wana swi adresiwaka kwalaya tikweni leswi swi nga ta fika laha swi katsaka ku va vulavula na hi ririmi leri ra vadiva nhlapfi ya u ta swi twisisa na wena ku ya laha ma ti-dictionary ma va Cambridge na ma va Oxford ma pfuriwile ya va ka va ba xilungu xin'wana laya ni za ni twa la mi fambisiwa ntirho ku ya Nghodwana a ku ye i xi twile xilungu kambe Nghodwana na yena huma ku hala ka Chavani kuma hala ka Chavani na bonci tele ya van'wani va ku tsakisa swinene loko u tshame na vona valava wena mikisiri wuna u saseka hiswo va swi toloveleni leswiya swa misahusahu tanihileswi na mafosi a endla swona wena mikisiri wuna u saseka ku na xikweleti na xikweleti xa hala ka mukandziyiso ya marito ha Facebook ni ha tinini ba hi yona namuntlha laniwani wena mikisiri wuna u saseka swi ngo bavo yesterday kasi leyi seyi leyi rhangini wachihi se already se yi fike ka 12 wena mixiri wamina u saseka okay mini vona okay leri rungula ri rhumeli hi karhi muni na a ni nga se nghena hi 2057 a yi kona a yi ra mina leri ni lavalava ma ku nghena hi awara ya nkaye wena mixiri wamina u saseka ro fana na leri na leri a ri nge se nghena leri we ni vona leri ku ri leri ya leri nghene exactly loko na ha ku nghena leri va ku hi na n'wina hi ri kwala ka Mavalani village danko ambulanga hi Cynthia Mthombeni no ha khensa swinene Cynthia Mthombeni kwele ka Mavalani moyeni twana lavawani ku ri va ri yini
1: ripirile malume hayi imingi sele ku antswa ka ta xitsonga ta xigaza aka madyambu ya namuntlha hi ri kwala ka xikokwani a mi ri na kokwavi kona danko
0: kokwani wa vukona kwala ka xikokwani hlayisekani swinene
2: rimatambe muhaxi wa mina mina na ha ku yingiserini ha ta khata hi dumela kahi beti yingiserini leyi a nga ku yingisela i mama ayi tala ka xikukwana ta ku yingisela nsiko yi chaya muhaxi wa mina inkomu
0: na ku tshemba leswaku hi pela mama Albim ha hanyanya na sweswi mara loko mi ni yingisela mi kuma ku mi kundzele miri wa rhekota le dyongweni ku pela se nkarhi wa vuro
3: Vote muhaxi wa mina wo saseka malume ife papa malume a ni chiritsi mama khesa ni famba ya kilomitere mabada
0: danke ndhawundo a swi vona ku rungula ra n'wina mi ri rhumelini hi 24:09 se mina ku ani nongonoko u taleli hi swilo hi vona mi ri tlanga swixi ivi na loyi a ku mina la ka mina ni mi twa kahle muhaxi no na khesa swinene hambi eka ri lowani kha ni vutisa kaleti ya ta ku ri na twala na manelo ya kani ni o school boy no aketa swinene school boy ku va mi hi nike feedback yaleyo
4: riperile na vaxumi DJ Kwanza mina ni le ku mi yingiseleni ku antswa ka nongonoko wa ta xigaza ni ri la tindhawini ta Green Mountain David Moshanganyi mina xumani muhaxi
0: aketa swinene swangisi today you are going apart. Now you are okay. Okay, la baba nika

0: Ashiwa mi. Wesh boza Ashiwa la gasya nda. Sala ko bala bala mitamiel. Ah baba la bala tarele. Ah we we. Ba Ashiwa. Ba mieli. Shkona ko gasya nda. We we. Bala bala mitamiel. Ah. Boza mi. We we. Ba mieli. Ah. Ba mitamiel. Amo ma kurna yi nai. Awa wala mulu. Sala ko bala bala mitamiel.
1: No, thank you. Kate kwa kona jipaza ande jipavula vula kuhishona. Nishikuni na mina na mwote nishikuni kambia. Na kundi mwona haya la kanja kanja. Kana luku mkuya na teka ane kwa la ya kwa mao tutu. Nishikuona kwa la turo vini kwa kiyani. Tanu wini kumula vula ni mita karana.
2: Terile. Leko mingiseleni ko antswa ni ri la tindhawini ta ka Mahlati la mi karhi ni xeweta vanhu vanharhu lava landzelaka Glory Maluleke ka Kakhala ni ra tiyisela Maluleke ka Thomo and Similani ka Makoxa a va xewetiwa kumbe va perisiwa hi xikaya lexiya xi le ndleleni kusuka la ka Mahlati Xumani
1: lisinene sikhathe lendeleni kusukela ka Mahlati ya leswa swa ku tsaruina swi bazanini ayini ha yendla mindavisiso dikile ri taku loko hi hlangana kwala ka mnongonoko ya le nhlakala ku nanwini ka yona hi ta vulavula hi swona se ayini loko hi ka hi famba la madorobeni kumbe hi famba hi languta swi bazanini leswi hundzaka swi nga tsala tsala wa thumu hi swi tekela enhlokweni hi ta vulavula hi swona mavhira lowu taku ka nongonoko ngopfungopfu African Beats
3: kurha ku ve na n'wina buti fam kwamlanyika maxi wa mina kasi a mi ri kona marholeni na voni vuya ka majosi ni vuyele kona ni kume botlorose xifufununu DJ Mrex mamakesi manulu wa ka mphanda ivi loko va vea mandhoyoni ni vone loko ni ri le kaya ka buti mafosi ni kume ku ri ni vona Don Khalanga remember nguvini ntlhaya wa mahungu a ni mi vonangi n'wina mi helele hala henhla marhuleni hala va nga dyela kona va boti Doris na DJ Mrex na a buri ya ntshava hi mina ka buti fa ka buti mufamula nyiko yo loko ni vuya nkosini vuyele kwalaha marholeni a ni ri na nkosi hala ka majosi ku ri na mikosi mbirhi tlhelo ka paka lowun'wani ha ku ri wa ka hina swinene wa ka maswanganyi
1: alright kesi leko twa sweswo ya wena.

0: ri ni n'wina ke, ni kha ni kombela ku perisa vanhu, ni perisa sesi Nkateko laya ka xikokwani laya OTR, ivi ri ni perisa mama Abby kona le ka xikokwani leyi, ivi ni hetisela hi sesi Ela Mafumo ka Dinga, va kha va kumeka le ka mbatu le. Vanhu lava hinkwavo a va perisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala, hlayisekani hinkwavo bya inkomu
1: komu.
2: Malume Ivi a yimisela ku antswa eka mandyambu ya siku ra namuntlha. Ni kha ni teka vanhu lava landzelaka eka Joe Gift Kumbay kwala ka Muswati, ni teka na Sepo Kumbay kwala ka Muswati, ni teka na Papa Wolo Tiniku Tiniku Chavalala va kha va tekiwa hi matini hlayisa Chavalala. Fala, don't say.